0: odun ileya yoba alayo latare won ni oto ni pe ni to ba fe dagba ni ko ni gbopa lowo arugbo ijoba apapo edakun e won abayo fun awon ati awon onise adani na gbogbo to ba ti feyin ti ni di ise yin ese to won fun won oju oni ti yin
1: alaji ajaye obasojo
0: o ma ri eto won eje ka beru olorun o dabo
1: yawuse to ni gbogbo ka fata obade emi ajasa won eja kasara si ijoba apapo papa jo sojo ami etun bu lenu ko pe ko pe won to se afikun fun owo awon pensioner awon to je pe ko ba ti wa dodo won to mo ti ipile na egbe igbese boro mo ti ibile egbe igbese koja koja mo ti ile se aladade to awon ile ti fun dudu sise o won gboro fun run funfun se pe fun yan o
0: alaja roshidat lati ikorodo ni mo kiyan akola ajimonte ni juma mubarak o ye ki won ma san owo ifeyinti ti won ba ti n gbaradi lati fi ise sile nitori wa la yen ti ma n poju fun won o lori owo ti ko to nkan
1: alaja si atayaro lati maribi ni ajegole apapa ejo da ko gba to wa ba kan eran ti o awon ile won sise fun orede wa nigeria o won si fun dudu sise o ye ko fun funfun se ni won si ko orede wa nigeria je o eda won lo oloba yo bukun yin o
0: alaja alaka lati mommy zena lati tom jones mo kiyan ko ola ajimonti ni o se pataki ki won ma san wa to ti feyinti won se lalana lasiko to de kan ma joro ifeyinti won ko ye kan tun lala si mo edakun ile ise ijoba apapo ipinle edakun egboju aluwa won to ti feyinti
1: baale adebusola kale jaye won lo tumara ko pe meji lati ojoni o won ni ijoba orede wa nigeria pe gbiyanju sugbon na pensioner senior citizen le wa nigeria ejo edako e ma dan lo lori kore koda awon to wa ti le se adani ogun alaru ko gbodo gbe
0: e to awon to ti feyin te edakun e se fun yala ti joba apapo ti joba pe abi le aladani tori ogun o gbodo gbe o omoba tafik fata adeyemi adeleke resa do kingdom ni won te laaro ti
1: ni ipo laaro yi o to romo oro mo ti senior citizen eyan pensioner alaja usama tu wa kiyemi aye gba mi won na mo bo oniko to gbada bi asiwaju ejo edakun e ba ni dan pensioner an senior citizen e da won lo ni ride wa nigeria o e to te ba je won e da won lo to na lebi won yawo won si ni omo o won ni eyan abi omo won ni e ma lo si ile to ilera o laje pe egba bere aje sara fun omo omo pa omo wa won da bi iyin waju ni adua wo gba mo ran yen na mo ni
0: alagba segun amodu lati oke ro gba won ni mo ki eko ola ajimo edeku se takuta ko lorun ba yo pin lere ejo tori olorun mo beyin ni igba tawon sise ni ile se ngba tawon ma se ifeyinti koda gbogbo e tawon na ti se ko to di po ki ijoba abi ile se aladani abi ti ijoba kan na se le ton ba ti ko ti ku die ka to kan to o ku die ki won to feyinti kan ti ma se eto won ko le ronun fun won kan le gba lasiko ko to di pe o di wahala lati gba o
1: iyan na se pataki won lori ta cp lo la ogbe fo lati dimo egbeda ipo won ti retire o ijoba orede wa nigeria pe gbeyanju sugbe wo awon iwe yo awon pensioner te ba je lo e da won lohun tori pe ona ofun na ni ona orun
0: ona itan babo oloye lori le ki olorun saanu wa pelu awon ise to ti feyin ti ni nigeria o ki won se won daada o pe ko dara rara o ati ijoba ati aladani ko de ye ki o ri be eyin ti e ti se fun odidi 35 years ti ko ni eni ti o se fun 35 ti ko ni le lori ko ni owo ni account ko ye ko tun se ko ye ko ri be ni nigeria e dakun esanu
1: alaji super ahmed mi bi abo to oja won ni olopo ni kondo won ni awon ise to feyin ti lenu se ijoba ti awon senior citizen won gbodo mo lala si sugbe ti topa bo wo laaro yi rejo nigeria ko si ase ti fun iyipada re yo de ba won
0: ibrahim olabanji otaro orile agege ko eto eyin ojogbon mejeji mo kiyin gidi nipa awon agbagbo osise feyin ti awon kan lo wa leyin iwa buruku yi ki ijoba apapo to pinpin kan le ma fun awon to ti feyin ti ni eto won lasiko
1: community of loss eba won ni lati idimo alaga akumura lati egbeda an igbese ta ro ite egbe yi e ri pe nkan yo pada fa won sile sisile wa nigeria lododo ni won lala si o ke se fo dodo odun 15 ko ye ko ye to ko mo dodo won
0: 35 years ko se kere mi rada o won ti se takutakun asiko to ye kan joro ise won edakun e ma fi eto won dun won o oluse agote ti adebanjo jp lati apara jija
1: alaji eso oloko won ni lati isaga garaji bi se pe ni o lati musi e da won lohun awon to fe ti lenu se ijoba
0: alaji salaudin oko ele a orisun bare e sasaki ijoba san wo awon ose feyin ti fun won o tori ko dara ki ogun alaru ko gbe o
1: iya laje orile agege alaja gbemusola opolo yeru won ni alamala ile mo to lagbara ibi omo ni payo won la be oba n bale agbede yi pe eke odun aje e da won pensioner lohun tori pe ona fun ona run na ibi oni pa wa o
0: ogbenelesin won la

0: si jesa te do se ri esan owo awon osise feyinti tori pe ase sile o ni abo wa ba o
1: ba ya awuse este ope bi ah
0: ope bi
1: so pe bi ni
0: yo na ope ope bi keja bi
1: yo ni gbogbo na ku so anda ko buku ba je won ni abugani o sodik e dan pe shania lo tori ko ogun alaro ogbodo gbe won ti furu si se won gbodo furu si mi o
0: onoye bamba lati sari gomu orile gbogbo eni ti o ba ti ni eto eto won ni ko won gba kan gbianju lati san eto won fun won
1: ajade
0: olorun lo se pataki o oye bamba
1: ajade ni kan salisu florence lati ofin won na ki alopolopo inte so yi o da ki se ijoba nikan awon ile ise aladani na e gbianju te ba je won lowo e da won lohun tori pe won ti sise won si ye ki won ma gba
0: balabode pro lati oregun mo ki gbogbo se bond fm ku ipale mo odun leya o so pe laye ami
1: alagba bi ibo lawale won ni banko ni won lati suru lere e da won lohun toro polopo to fe ti lenu se ijoba ma ba gbe meto wa sodo mechanic won ka ma so tan na ni pe ko sowo lowo
0: alifa ismaila adams omo mufuti lati reality won ni ani ajumo bibi ati aladi mo kiyin ijoba ejo e fi oju anu wo awon to ti feyinti ke se eto won fun won
1: aluka wa ni eru olohun oba na ni o ijoba o ni an se kun kun e mo to ba se
2: kun
1: e da won pe na do to ti wa na ro to so ra bi ani le yin ti lati amu ko ko agbo meje abo lolu alaanu wa a si afa ti ko ja ya ara wa ma fi se kayin na sana o adupe lo ari gaju a
0: adupe lowo
1: e ja ma sanu odun le ya lo po ko lo bu ran lasi ni ati pade mi le yin kule ta mo pa na ati e ti ri kankan sugbon olorun
0: ko si to soro se fun olorun o le di kile to si le na olorun ti se ya
1: ile an olorun ba is o le na ba
0: adupe lowo adefemi ojukusu e se gbadu ko pade latade sa
1: pe pa mo ju oro wa adupe lowo yin se na ba logun lorukan mi koko nuwe o te si o ni abari o ni akola jimoni a ba mama wole ola se mi fi lo reran to doctor tujo ola le kan charismatic
0: ni
1: o ni akola jimoni ami ola ba mama wole ola mo ni ami o ni doctor tujo ola le kan je bi charismatic presenter sale fi we facetime presenter e lo wo disanari
0: e jo ma fa lo langa
1: yin asiri abu e se wa ku jimo o da bo

0: tanka to gbe potent 1000 yen e kon kon drone won wa kwara won wa block gbo bridge yen to wa lati pe awon na npc kon wa pato wa lo ba gbe tanka 30000 liter 70 mi wa a se lo gba pump machine lo a fi transload pato transload a se wa get successful recovery a se wa gbe tanka yen kuro a yo kuro nbe a se wa gbe container na yo kuro mo se ba yin soro yi the road has been reopened about almost 25 minutes ago.
1: Tout mo pe tori e mo to ge so be fun yin pe o di awon ti won be goke yen ti won tori ngba kan o da pe se be pa e kodo na ofa bi
0: eh nigba ti wuru wa la be na se le ni mo container kan subu na la se kodo le ofa mai na container kan subu
1: amo ni ba gbogbo ona en to wa be goke en to wa be goke yen won le gba be lo bayi si express
0: all is happening. Si seven of the two. Ati shibu gwe. Mwote shiba mwen mwen soro yi.
1: Eshi mwote gwe. Last man di osun. Eshi o gawa. Ekwori yo. Ekwori yo. Ekwoti ye yo. Ami, ami, congratulations, congratulations, congratulations. Awa lori Facebook ile se Bond 929, Bond 929 live, Bond 929 live. E lanfani ati ba mi soro lori Facebook. E de lori ofe ati ma agbo mi, lati ma wo mi ba kono lori Facebook. Mo tin pe Alaji Adebayo Tavi ti won je alukoro ajo Lasma bakan na okan ninu awon directors Lasma awon ni won be ni ipo kerin number 4 Lasma ni mo ba soro ton alagba Adi Osun awon ni won se takutaku en ti en bo lati korodu ti erun bayi lori eto akoko te ti gbo pe nkan won se le tsunami pe awon oko ti won fe koja gun oke yen won lati ma gba won we koju si awon oko to nbo lati ona ketu wa si ona jota e ti gbo bayi pe won ti si gbogbo e ko si wa la ara nbe yen tu ba kreko to mo lona kururu ama to so fun yin nipa like pe like jina amo mo npe Alaji Adebayo Tawfik tori pe o se pataki ki won jabo ipade nla ti won se pe lawon oloko afafa nla nla lana ki won jabo re fun wa mo npe Alaji Adebayo Tawfik won ti gbe ero ba soro won o amo nigba ti mo npe won lowo yen e je ki sare se eleyi lati so fun wa pe a nla ti konsara si eni ti sara ba to si lati kan si sara si eni ti sara ba to si nidi eyi afi asko yi ki baba wa Alhaji Comrade Said Adigun Omogbolawon aka Oba Mobile PTD Sona Chairman baba e se ku ise lotun lo sisa akiyin o e pe kile ti atun ki Oba Mobile loni ge ba se ma ki won gbogba pe won ku ise te ba gbo ti Lasma Adi Osun so won ni awon pe awon PTD nu pen won si gbe oko agbepo mi wa logon pelu ero ti o fa epo lati nu oko tanka ti oko container lo halu won si gbon epo yen sinu oko mi oko tanka mi teri ti won gbe wa yen PTD Nupeng Lagos Zonal Office lo ti wa labe Alhaji Comrade Said Adigun Omogbolawon Oba Mobile ti won je PTD Zonal Chairman Oba Mobile e wo baye ba njaye e mo orise ni bi afefe ba nfe yo ma fe ere si ni koni fe ibi omi o ni gbodi lara yin ni ku aya ni gburo ku tin na lojiji lola no bi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni jojo jimo oloyin momo jimo ojo 15 osu karun egba odun o le 24 le kan si Alhaji Comrade Said Adigun Omogbolawon Oba Mobile PTD Zonal Chairman akin pe ku ise takutaku papa julo bo ba ti sele to ni se pelu oko tanka eni awon oko to nwo ko looto o amo atileyin te mo nse fun awon eso oju popo Lasma olopa ni o gbogbo safety ni o gbogbo pata le kin fi won sere te ni gba o titi kan awa oniroyin akin ile nkan si Alhaji Comrade Said Adigun Omogbolawon Oba Mobile PTD Zonal Chairman eyin loga loga e ba njise fun oga o pe an ki won bi won ba sile ko bi won ba nbe ni Ibadan omo oluyole o ti ye ko ti ye yin ile ise Bond 929 e je kin tesiwaju pelu eto laaro yi je mo so fun wa ata fe koja ni ona Lagos Badagry Express Road afika se suru ni won ba o ki se gbo boyo ona ye di o rara o kan je pe a se suru tori oko po ni ona yen laaro yi je ba se gbo oko po lona yen laaro je bi a se gbo hello sake
2: hello ba e ka ze ku ze
1: mo kin sa o
2: mo do to taku si grawo yen na won ti se fun be
1: oko afafa to gbe sa oko to nwule n abi
2: so ya to ti wa lojo na yen ta gbogbo tsunami na ti o na ti gbe ni so gbogbo to ba bo la tuna to le ko ba ko ba to ko do do ko buruju ara ti ya ba

0: so 5% ni won se to yen so ten e ba ti ku to as 5% yen so me lo gburo do lo n so lo wa bo na se yonda eran mi fun
1: kini yen to se ni le se
0: onisola
1: se oro eran agbe ni kan na mi kini eran tun na ko
0: pe ni se ah bembe o
1: ma bembe
0: wo e ma gba la ile pe awon e ma ran si wa lodo gege bi investment company lo je eran university ni baba yi tin ba si ni baba yi lo ni ma ta ele ni den ti ma ri lori e ta de sala
1: oda aje si pe
0: eran mi se onisola lifestyle investment Nigeria number wa lawon ko te message wa o ni 090 27 17 21 53 number wa le keji o ni 091 18 33 32 00
1: I have to put a video on your door. I just say wa ni teacher ma pe nkan bo se e na gbiyanju e darapo e ba ile se mission la e ba won ni ko ko si abamu titi igba mi ta tun wa

0: ọmọ nàìjíríà ọmọ nàìjíríà ewo lewo eba ti gborufe ibere ba igba pe lori papa gboro tesiwaju ni laisi lori papa koko nu wero iko gboro kase nle ase lotodo awon ale tin se to awon alase tun se akoso bond fm ni ati lodo oluwa oluwa wa to da ile se bond fm sile eyin team loloko ojo kan eyin fancy te ti ta gboju okun te gboju okun le awon team yin sugba ti wo je ni agba awon opolopo to subu lojuja to ija sise gbe gbogbo e gbogbo e le ma gbo lati 92.9 siwaju radio to si mo nton se a gboro karo ti ki se koko gbogbo e gbogbo e aye ka tana maroyin o nitori asiwaju ni wa gbogbo e le ma gbo awon mo rilede yi ti an se daada loke okun ati awon to se wi pe won subu yakata nje je mo gbinikin olowo yalumo omo soro alagba liko dangote o soro o ni idi to won ofira arsenal ki se pa fe arsenal patapata o ida 15% lo fe ko le arsenal gba na lohun oni sugbon nigba to nwo sakun opolopo awon ta jo ndu wi pe ko bo se awon lowo olodabi eni wi pe kangaru patapata ni olote olorun ko won ma je fancy arsenal ju pe ko won lo da igbo sinu atu lo alagba dangote o tesiwaju sugbon koko mo ko mu lowo nigba ti mo ba de ogbagade royin won je ke mo tin won je ke mo e tin lo nje je mo pe sadia luxon o ma nsoro oni loto oni sesi o npe won ko won ma se akoso kawo ma manage sesi lowo lowo bayi sugbon oro gbodo wa nbe o oni tori ohun ogbodo mu ekutan ko di amurin mo lowo oni ajo joko ni tori pa loni pa lola boju oba fo rabaraba ini bauju kini sabi alososo egbo lenu mi nigba to baya eje kin tara sasa olaina ola aina hey akon magba won oni koni lafani lati kopa nibi fese wonse tan fe dojuko ah Victor Perenda, Pereria, Toja Con Magba, online nine ya big club we only ejecting so tough way, only Conilan Fanio, Lati Kopa, Niba Tam Badrujuko, Man United. Mama Loroso, Mio Loroso. Tori wi pe tin ba soro eyin oniroyin otonin tin wi otonin tin ma so kelechi iyana cho lori sele to sele nibi set nigbati Celtics to ngba ball fun ti a doju ko ra won nibi fese won se to se wi pe won fagile oni referee ole ohun loro so eti e ma te oro se mi lenu ngba to ba to asuku won soro sugbon ni ki se yajo bayi tori won ofe ke so pe tin mo sori ko lo di amuni mayu one man so quick pe eh Michael Kadrick oda bi eni pe eko tin soju riro fun omo na nigba to se wi pe won ni awon ri sakun re lotun mayu lo soro lowo lowo bayi o won ni sakun Michael Kadrick an to ye ko se o ti se nitori opolopo so pe erike ni a fe lo gege bi akon magba mayu nitori fidi he ni Michael Kadrick sugbon nisin awon alase to se akoso mayu won ti pe won ti fori koko won ti fi so odun won ni ko ma base re lo ise re te wa lorun eje ke so fun are Real Madrid o ma soro oro soro Florentino Perez oni looto ohun ti pe to tin se are bo odun ke ni de logbon re 26 year to tin se akoso are Real Madrid oni sugbon ti oba ye alejo enikankan ki isin so kini mo se mu won lo se bi kundukundu iroyin nje je mo pe ka duku ope patape lowo akona gba Barcelona oloje won ti sun soke agba bayi nipa ki an soriri koda Barcelona akon mo gba won o tun ti tesi waju oni ko n le to ko ni baka bayi lo jodi 2028 oni be salogun koni je Rami Sterling ona ma ti ku o fun idi kan tabi ikeji won ti gban danu latare ti sare ti o wa le yakoya o wa le takota o wa fana fansun o wa o fana san o tun gbagbe su o bere takuntakun to nse tokunrin mi nsa fun to bi amusan o ma tun se bebe lori bebe ni bi idije awon women hundreds ni 100 meter nigba to ti to lo doju to lo soju Nigeria ni orilede Ghana gold nomo na bo itapo nbe dada Usman coach Real star oni ati gbo kana ke ko ma jesisi yo ya je awadanu ni supe ka lo si relegation omi ijakule awa to se pe defending champion ni champion lo wa bayi oni kan ra be o ho ya to a come oba ko ni ohuwolu lawyer fojo kojo leyin odi ni yakubu adam referee to si ojoro ntori owo njeje mo won ti ban won ti gbe won ti so akelu lori o won ni ko ni lanpani lati kofa kini ese to se ngba ni fi akelu eyan lori e mo ko ti se si ofin ori papa ni gbogbo e kin to tesi waju eje kin koja lo soke lohun kin bo to wa lori papa ki lo wa nbe yen emi ati
1: o da elejo fe ko tun koja lo soke lohun ijo je mo pe o je iyalenu fun opopo awon olulufe bolu afesegba lorilede Nigeria papa julo league agbajan wa pe awon eko to ni laami laka to loruko bi eyinba Remo Stars won ma wa ninu awon oko to je pe won du emi won bayi awon ma fi dire mi won fe lo relegation
0: o ti maya dami
1: o fe lo ti maya o ti maya da fancy ki lo nsele
0: sey
1: si eyinba ki lo nsele si Remo Stars ilu jebu papa bi lo iko to je pe won ti gba league agba awon meji ti an so yi
0: champions
1: won ti gba league agba je orilede Nigeria yi ki lo le sele si awon ko yi gbogbo ele la ma so lori papa born 92.9 omo kan be ki le ki e na so
0: aro
1: pin teniyan o gbogbo en te ti ro kele ki e na so pin
0: ni mo le
1: so bi ogun olon ti pada mbuyo ninu aye agba bolo won orilede Nigeria ni koda emi o ti mo oju ti excel akon mo bai ko super eagles ti o fi wo kele ki e la to loju bai mo ti loju bai pe
0: ti n pada
1: so ti dai so pe o ya ma bo agba bolo te ba wo kele ki e la to lo lo ta wa yi orilede Scotland
0: kadara ti se dada fo mo ni kadara ti se
1: dada fo mo ni to na e lo ba pare lori Facebook bond 929 live ATL wo fi lati Ibadan eleji ofe to de yi be bi lati e le jada ke pa die lo na ke da so bo loju ke ke ibri ko to ke
0: jo bi lai ojo opo ga ni ojo opo ga ni mi ojo opo ga
1: ko to mo po ga
0: ojo opo ga ni
1: mi
2: a bebe shori fun fun ton je ka ko ba la
1: se ke la mi a ma la me wa iku wa pa pira
2: se ma pe se si buku ka o ba fun mi lewo fun
1: o ba se buku ja na ko lo wa ja
3: Eribokun mẹ́ta ló ń bẹ̀rẹ̀. Àlàáfíà wá ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó tó bá wá rí bẹ́ẹ̀. Tí ẹ̀yin ti gbọ́ nípa àwọn ìgbójú tó ń jáde láti ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ̀ Tribe Medical Nigeria Limited tí wọ́n ṣe lọ́nà ìgbàlódé tí àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí. Ọ̀kan lára egbòogi bẹ́ẹ̀ ni Morphic Capsule tí òkìkí rẹ̀ ń kàn gèèrè kárí ayé tó ń gbani lọ́wọ́ egungun ara tó ń sanni, oríkèéríkèé ara tó ń dunni, ìbàdí tó ń fani so, ìbàdí pé ìgbàrúkú roni gbogbo, kéèyàn má ìdàgbà tó nǹkan tó ti máa tẹ̀pá, kéèyàn má lè rìn láti òpó nọkan dé ìkejì, kéèyàn má rìn kẹ̀gẹ́kẹ̀gẹ́ bí arúgbó, orúnkún tó ń mì tẹ́tẹ́, kí àti bẹ̀rẹ̀ tàbí dìde sókè kó di gbọmọ ti ko. Morphic Capsule ni egbòogi téèyàn lè lo tí yóò tún ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi. Morphic Capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
4: Àgbẹ̀ ọ̀fọ̀ gbàyájọ́ àárẹ̀ ọ̀la àbínú kí ti ẹni gbà ẹni ògùn wá ń di ọ̀rọ̀ mi orí ara rẹ̀ ni ó fi wọ́.
5: Ẹnìkan ò ṣe yíyìn àárẹ̀ ara ló ń bá yín jà ẹ sọ bó ṣe ń ṣe yín ká gbọ́.
4: Ìgbọ̀nrán mọ sọ mi, ìṣọ̀rọ̀ ń fà mí sọ, oríkèéríkèé ara ń dùn mí, ìbàdí tòun ìgbàrúgbó jẹ́ tèmi, ìlérí ògbó náà ṣe kejì máa.
5: Àárẹ̀ ara ni, oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lòmí ìbúṣe.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمات وأحيا له العظمة والكبرياء والملك والثناء وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بأشهد أن لا إله إلا الله وبأتني أوبه يجي أتي أكون لدو alekun ike alekun igefe to folohun mo wa anabi wa muhammad awon to wa je ka mo lohun atanubi awon baba awon ya awon obi awon oluko awon afa awon ni olohun to je ka mo gbo nkan won yi awon to wa laye iketa ye olohun ko ba se fun won awon to ti bo sari ki amo iketa ki mo olohun ko ba se fun won wala la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim ori eto wa wa si jimo na lawara ile ise radio nigeria ati joba papo ogogo 92.9 bond fm ifeso wapo kari aye 13.7 castelo biwe ani ma dupe lowo iya wa tolorun fi sokogo eto yi lati aimoye odun seyin iya wa alaja oloye muinat alake sopeyin gaku adini ati arowo sadini nigeria yasuno eko lagbara olohun erijere tiju olohun so ko won yin mo baba iya bale to ti lo sal ki amo tan shagwa fun gbogba aleku ikal kun gbe ba se fun won eyin na ni ko gbogba won gbogbo egboro ni joku tele laye eni finira lo islam te wa gbe dani te tun se olugbowo eyi yo je te ogba iwaju olohun fun yin allah wala wala quwwata illa billahil aliyil azim nuko ju ale se wa alhaj abdul wahhab alhaj akoshile ati gbogbo se ile se radio nigeria bond fm labe akoso iya wa wurola ademike adigoke omo babirin we se bebe mo ki kabo mo ni to wa wa si ji mo pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qasim atiba assalamu alaikum ko ti nbe se osu te ko mi ta loye regba ina ni o se bidu le fun ni bo te jas pe asiko fi be ngba wa repete lori eto yi sugbon awon ta ba so na a je oro to e pe o ma ni kimi to ma ni tunu leni un ti gbo ati nreti na ni ta be so ni lori ati mo ko wa lara aje lara aje ti nbe nbe ati so lo lati bi osu meji meta sey lati so lori aji gbele wa o ta nbe nigeria ta lo meka won le ti o ba je oba yo je ba awa ta nbe nigeria awa reti odun leya ni awa so re lori leni aba baba to fe ba so lo to fe ba so lori e for that to say Ahmad Said Kamaluddin Olabi Igbaja ni ali Igbaja wi won ti wa ni kale ti won je chief imam Kaduwat Central Mosque Belabule Egba baba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: oro ile ya la fe gbe yawo laaro toni tori pe ninu awon asore nke ta ma gbere na awon eyan wa nigba ti Alabi Ibrahim ti ofun omo e ti fe pa ti be bu bo fe bi just for long gege bi gore awon ikaya ta ma ngbo nigba to lohun wa di ko ma ri gbe mo to fe ro pe fun oro gbe ma je ismail ya ile ya la fe so bi ile ya so to pe be no ni awon fe gbo tunu ile ya sibe no ni e je ka wo yin gbo bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi al-mahmudu bi kulli lisan al-ma'budu fi kulli zaman al-maqsudu fi kulli makan yas'aluhu man fis samawati wal ardi

awa muslimi lode oni ibi ta wa ti mo nfe gbe oro leya ni pe a fe sodun a fe se ayeye a fe pa eran a fe se ajoyo sugbon ibi to ye ka ti lo mu ka ti kokko mo mu ironu jade ni pe ah ibi ti kini ti bere bo ni se si awon eni sira won ibrahim ati baba e bo ni se si anabi ibrahim alayhi salatu wassalam si olon anabi ibrahim o sun o lala asi ti mo ninu islam pe gugu awon anabi olohun tan ba sun in ti won ba ri loju orun in ti olohun ba fe fi mo won ni yi to ba je ni ase to ye kan mu se tolohun ba ti gbe wa fun won be afi kun won te la se na anabi ibrahim alayhi salatu wassalam o lo sun lo wa lala wi pe ohun mu omo ohun ohun fi se ijosin fun olohun oba to da gba ti o pada waji o wa pe omo e o ni inni bismillahir rahmanir rahim o ni inni arafil manami anni azbahuka o ni bi mo se sun mo ri ni oju orun mi pe mo du o mo fi ojosin fun olohun oba anabi ibrahim tun wa bi omo ele ngba to soro yen tan eko kan tun re ka ti oko mu eleyi o wa ni fandur maza tara o ni wo omo mi woye sin ti mo lalalai ewe kon la o toro ori pe kini yen le ma o le ma bala ka imu to loju omo yen o wa ni fandur maza tara woye si kini wo na ri sin ti mo so esi ti ismaelu fo lese kese ni pe if al ma tu umar ba mi e lo se nti won pa yin la se kese strategy du ni insha allah min as-sabirin e ri mi leni ti o ma be ninu awon ni school e ni ja yin niyan so ti ye ise si awon mejeji yan kokon nje ka ma mo wi pe ah ase baba gan mo bowo me baba gan mo seek opinion me baba gan mo se pelepele pelu me omo na si gbudo tun da owo pada fun baba re o na ni ifun aluma tu mar ba mi e se ntan pa yin lase anabi olohun ni olohun lo wi be ohun si lo man to fa to fi wi be satajidu ni insha allah min as-sabr emi no si ni ja yin niyan bo ba pe ke du mi ke fi se josin fo olohun ba na ni emi na fi ra mi le shuti oro lo lori be sugbon kelima pe ileya ko senti ta fi fi gbolohun yen ti a fi fi die mule ninu islam ke ka so pe ibrahim lo so fun omo e nigba ti olohun ba pada fi o pada fi eran ropo fun lo wa niya o wa gba labara awon eyan ni pe o ba o gba ileya ja mo lo le ituma ileya ka wa yan so do awon yoruba to boya tori pe a ma n fe wo pe ajoyo yen ki gbogbo a gbera kuro nilu ta wa awa lo si lu abinibi wa boya be yoruba ti mu yoruba ṣugbọn ni islam oro yin o wa instituted ko ri di fi ko ri di kankan fi mule so ti ta ba n soro nipa ileya gege bi eyi e ti so fun wa pe ati n gbo oro nipa awon alalaji awon alalaji a le soro ileya na tori be ibi oro haji naa lo bi ileya haji naa lo bi ileya nigba ti olohun ba so fun anabi iwa ibrahim alayhi salatu wassalam oni wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayt wa isma'il oni nigba ti emi olohun ba so fun ibrahim ati isma'il pe e lo ba mi lift foundation yen olohun ba fun rara re ohun gan lo wa sasa ohun lo bere foundation kaaba fun re o kan ni ki ibrahim ati isma'il pe e lo ba mi gbe soke awon kola la foundation e lo easier fawon ibrahim alqawa ida nigbati ibrahim gbe foundation yen soke wa isma'il ati omo anabi isma'il choti awon koka babe ohun ni foundation ohun ni ipinle toya eje ka bere si lo si ile olohun ka lo josin fun olohun ni meka won sise na tan awon meji ni robana taqabbal minna innaka antas samiul alim olohun yi to ran wa ta se pari eyi olohun dakun gba lesson fun won gba ni ibada fun won iyen gan tun kokon je ka tun mo mo pe gbogbo ise ta ba se loju ona pe mo se nitori tolohun o gbudo ti ifokan ba le wi pe mo ku ti jise olohun dandan si ni ko gba agbudo tun kora duro ka tun mo be ninu paya pe njo olohun bo gba eleyi lowo mi abi ko ni gba lowo mi ohun lo bi adua ti ibrahim ati omo e se njo na pe olohun eleyi ta pari ise ise olori ni awa na si mo be olohun dakun gba lowo wa nitori

0: jamarun to je pe le fun o ni oru to jile lati wole si ibi kibi ti ora ba wa to si fun o ni itura
1: owo bexa mentor loni o gbona wole o yara sise
0: ni pada ko asile yi ojo meji ni ojo si dokita
2: e ka bo pada sori eto yi bo so fun yin lekan pipe rob extra mentor lo se onigbowo abala ti an gbo lowo yi leyin gbogbo lala koko jojon jojumo papa julo gbogbo eyin onise owo oniṣowo ati gbogbo eni to nṣiṣe agbara lojojumo leyin sunkere fakere oko rob extra mentor yo fun oni oru to jile yo si wole si gbogbo bi ti ori aba wa ni mona wa ni kiakia boya ara riro ni tire ni la kure gbe ara wiwo sogun sogun iṣan ara nwo so ibara idinro eyin didun leyin ise ojojumo ri daju pe oni rob extra mentor lowo itura yo de ni kiakia ara yo si tu o rob extra mentor je okan lara rob portfolio ti a se pelu awon eroja marun ti o kun oju osuwon ti o si le mu ara bo sipo ni kiakia bi methyl salicylate menthol pine oil eucalyptus ati camphor ko ton sibe o ori ti a mo si shea butter lati dabobo ara re na gbeyin ninu awon eroja yi rob extra mentor a ma tete sise wonu agbo ara o nta yeri yeri a si ma mu oru to jile wa si ibi ti ara tin dun o ni kiakia bo ba ti ni rob extra mentor nile a je wipe ohun to nilo ninu ile re ku kan niyan o e wa nkan fidile eje sare doke lohun

0: wo to je pole fun oni orun to jinle lati wole si ibi kibi ti ora ba wa to si fun oni itura
1: owo betra mentor loni o gbona wole o yara sise
0: ni pada ko ba sile yin ojo meji ni ojo si dokita
2: e ka bo pada si abala rob extra mentor e ma gbagbe bi alagbede ba nlo erin loju kan na o lohun to fe mo jade o ara riro ki sori ara be ni eyin didun pelu ibara idi sison iso ara nbu oso gbogbo nkan won ya ma fa ise seyin a si ma mu ailera ba ara idile yi to fi gbedo ma ni rob extra mentor nile ti a fi eroja marun to se ara lojo ba fi se ipile re koda o tun le ma gbe rin kaakiri boye o ti e fi ni ijamba oko ri tabi ijamba yi yo wu to le je to ma mu ki egungun ma ran tabi ko ma dun o mo ni iroyin ayo fun o tete lo ra rob extra mentor itura yo de ba o ni common common e pa rob extra mentor mo kuro nibi ti awon omode ti ko ba ti pe odun merin la ba wa nitori ise rob extra mentor lagbara pupo a ri ju bayi lo lori eto yi loni ma gbagbe wi pe abala eto yi ni rob extra mentor se onigbowo e deeper heat faster action ati sharp sharp pain relief rob extra mentor loni bi o ba ri yi pada leyin ojo meji yara lo ri dokita re o a o tun ma pade lasiko meran o digba

Adupalado Lora to take para sorry to bangba dekun laro ye opo jo lo ti ro ti le ti fi mo lati jejo sasiko yi ah eni to kan lo mo o sugbon lagbara lowo olorun laburo ni kan ni kene yoba lo won bo won ni a ki gbo tu eni to ntan ni won fun e lobe o tun ta mi si ogbon teni to se ni won fun e lowo onka ah o ye kan wu e dada aye ro mo lo ma nso be won fun e lowo o tun ka ka dupe lodo olorun to de ni opolopo awon ti won ba ile ise S Music to ba won do wopo iyan ni barapa mejeje ko wa si idile ti pajaba yi o kan awon S Music won ti kogba won ko ni gbora o ori link ton ma nte ngba ti o di ojo Tuesday ti won o te pe awon fe gba owo o funfun balawo bi oju orun ni eyin oluwosan e wa ni suru lopolopo tori pe opolopo ati wa admitted se ile iwosan bayi tori owo ti kaloku elomi tun yawo o fi ta tete elomi se kini o tun yawo o fi ta tete iroyin lo je ki ranti baba to bi mi lomo mo foro inshallah o ma le owo kowo emi o ni toro je lowo omo ko mo kan ta so pe o fe fun baba e lowo lo fi lo se bayi abo fe fun ya e lowo lo fi se bayi ko deri be ti mo foro inshallah fi jade laye ase gbogbo awon tan wo ni waju pe a le lo foro lo ase gbogbo won lo njawo sobi o wa je pe ojisi olorun lo ku opolopo awon eyan wo S Music o ti crash patapata ni gbora o oju wa ti alala alasora oju ti alala alasogun wa

0: Eka bo pada iro yan paponte siwajo. Fun igba di eto idibo abele egbe osuluwo APC to fe bere lola o le yeni to fe dije lati lo soju ekun idibo yi keja ni legbon asoju sofin ile wa Labuja ogbeni olalekan ayinla ti rawo ebe si are Bola Tinubu gomina ipinle Eko atawon agbagba egbe osuluwo APC miran lati da si bi won se yo oruko to hun kuro ninu awon to fe dije ninu eto idibo abele to fe waye lola ode yi legbe osulu na nigba to nsoro nbi ipade iroyin kan lana ode yi nilo ikeja gbe ni ayinla so pe ohun ra form be lohun si lo fun ayewo to hun iwadi niwaju awon agba egbe osulu APC nilo Abuja ti won si so pe ohun peregede lati dije to ipo ohun oni iyalenu lanta lo je fun ohun o bi ohun se ri pe oruko tohun ko si ninu awon to fe dije lola ode yi ninu eto idibo abele ohun o tenumo pe erungba tohun lati lo soju ekun idibo ikeja nile igbon asoju sofin agba ile wa Labuja ni lati tumbo le mo ki awon eyan ekun idibo ohun tumbo je mudumudu isejoba awara wa dele doko Gomina Oye Ipinle Borno Ogbeni Babagana Mara Zulum ti ke si awon ti won dije do ipo kan tabi omiran tabi ase agbosolo Progressive Congress APC nipinle ohun lati gbianju o se ohun ti egbe ba fe Gomina Zulum so yi nbi ipade awon alenu loro kan eyi to waye nile ise Gomina lana odeye ni Maiduguri osolo lo ye pele bonu o wo ye wi pe titele ofin ati ilana egbe osolo Progressive Congress nikan lo le je ki egbe osolo ye ki o kese jari oro awon adije atawon ololufe gbogbo lati gbianju tele ofin ati ilana egbe osolo na lasiko ito idibo Adije do ipo are labe osi egbe osolo Progress adogbe osolo dabe ase egbe osolo People's Democratic Party PDP Senator Sunday Omo di oti lo siwaju awon agbagba egbe osolo ohun bayi ti won si ti so de mimo owe pe lotito ati lododo o to o si ni iwa eni ti o si peregede o lati dije lo ipo are labe ase egbe osolo ohun senator ohun ni o so de mimo oni ti ohun ba fi le di are orilede labe ase egbe osolo People's Democratic Party PDP oni ohun mo bi ti pata tin ta eni kokan lese oni pare lati awon ijoba ibile egbe awon osise ni ijoba ibile o lo mu apade alude won si mo bi ti pata tin ta won lese titi to fi de ipinle to fi de awon ijoba apapo oni leka eto oro ogbin eto ogbin olohun yo sise takun takun lati mu idagbasoke ba eto ogbin orilede Nigeria o so eye lakoko to ma awon akorin soro lana ode yi nilu Abuja leyin ti awon agbagba egbe osolo People's Democratic Party PDP ti won ti yewo fini fini ti won si ri wi pe looto ni o le kopa ninu eto idibo abele di yi ti o n bo lona yi iyen fun ti egbe osolo People's Democratic Party PDP wayo iroyin ile okere olotu orile ede Latvian ti oruko re nje Evika Silina ni o ti kọwe fipo sile baye latari awuyewuye fa kaja oro osilo eyi ti o se ni orile ede Russia fi wo Ukraine leyi ti o nso wi pe riran re o ti ran de orile ede ohun saju ni o ti kọwe bere awon kankan lọwọ ẹni tí ó jẹ alákòóso fọrọ ètò ààbò orílẹ̀-èdè ọ̀hún ìyẹn Andrei Soporo bẹ́ẹ̀ ló ti ń sọ di mímọ̀ wípé tí nǹkan bá rí báyìí òun ò lè tẹ̀síwájú láti máa jẹ olóòtú orílẹ̀-èdè ọ̀hún mọ́ ẹ̀yìn ara agànlò rẹ̀ ìdàgbàsókè ìlú jẹ́ nítorí náà sa ipa tirẹ̀ yóò ṣe ṣe ká tó mẹ́rin wá sópin ẹgbẹ́ àwọn kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti pín owó ní bílíọ̀nù 9.9 náírà fáwọn olókoòwò kéékèèké nípínlẹ̀ yìí kí ìdàgbàsókè túbọ̀ lè dé bá ètò ọrọ̀ ajé tó ń rọ káràkátà ìpínlẹ̀ Èkó. Ilé ẹ̀kọ́ girama Nzaruddin Girls High School ìtìrẹ nípínlẹ̀ Èkó ṣètò ọ̀gá àgbà ọlọ́jọ́ kan fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ náà. Ẹgbẹ́ òṣèlú Progressive Congress APC son ojo ito idibo abele fa won to fe dije lati lo sojo eku idibo won legbo asojo sofi agba ile wa labuja si ola lati le ogire amure wa fun yin bi pe olotu ile latvian ko we fipo sile eyi lo pin re won to tin de ti gbo yin lati le share radio bond fm 92.9 ni gbo ni keja ni play ko ope pata lo wa de yemi adesin ya to pe re won jo le de gesi emi pa ndo francis mo ma ti gbo yin le de abinibi ti ti ri gba mi ta o tun pade ye e re o
1: Edimare loji ri ewa fakuko Edimare loji ri ewa fakuko Baba oke loji ri ewa fakuko Edimare loji ri ewa fakuko Nibi kakede ati polowo o se royin

Actually, she born the FM 92.9. Now ni awa imiti ati ndagbere fun yin abala eke ede ti Yoruba. Awon eke ede Hausa, awon eke ede ti Igbo mabinu. Won ti wa nle agodo anu leka. O ti wa nle agodo lati ma tuko awon eto ti won na. Pẹlu ogoti Olorun ba ago merin abo ni ke tu pade awon eyan wa labala eke ede Yoruba. Loruko gbon alasa apase ile ise Bond 92.9 la fin kin na le fin dupe lowo yin pe seun pe se n tete si wa. Bili kiza epo la Ibrahim loruko temi lagbagbe eni keji mi ori ti o ke adeniji. Ese o. Apo la jimeni opo ilase loke epo.

Amanda Genti, ya direge mama kam, ya hapo radio gena kara 92.9 ekele mbikis. Bo, onye binyeru moche, weena asegena tabo, abale, irini seko abo non wame, mkafa abo afo 2026. Mkwa kaega ni huni hai mwere, iji weena re, na obo cheta no gendibo. Nambo, abo mangreka uzo mifuna, agamana batage noge, oyorima, I got your regani who rimbem Oga a jink Oga funky jirin is say, Coqueleca rambo. I water reggae. Ndoka conke obotta rambo ga coeleca rambo, mbega no akokoa. Open rojinky jirin is say, got a leca rambo. Egano rehendi barillo, nakoqua condi rutera yaka, no botta. Ojukazo karawegata, a leca rambo. Agamana batagino gay homume. Oge den so nketa bonke ga gani hore mbo okure lekere abua na lekere abua ho akpopata kwam gi no gi ho mu mekwe mba bombe gi na ozo mi bo geji we noria gani hore mbo jokara we gata lekere abua bombe ai ge buro kwai ocha anye we na bazi abu feze na komo na ile na sa sa sa makanihenwore.com na enwekwa no .gene.na otu ahụ ka ọ dị. N'ezie, tupu anyị amalite kpọmkwem, anyị ga-eme ka ịmata na ihe gbapụtara bụkwa ya asịsị chobi ya, ọgịnị gbapụtara ka ọ dị ugbu a ihe gbasara ndọrọ ndọrọ. Mana ka ịdị ndụ wee gafechaa ndọrọ ndọrọ ndị nke gara aga wee rute n'afọ a wee na-akwadobezi nke afọ ọzọ, ekwela ka o nwee ihe ga-ebutere gị mkpobi ụkwụ gbasara ihe bụ ndọrọ ndọrọ, maka na nke onye na-eme uche ya dị ya. Anyị ekpesi ekpere ike gbasara ya, maka na ihe onye ruru oge ya abụghị ụsa ka ọ bụ o ruo oge a ga-eji wee mee nke ọbụla. Dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, onye ihe ọbụla nwere oge, mana anyị na-eme ihe ndị ahụ nwere oge ka anyị jiri nwayọ kwadobe onwe anyị ka ọ ga-esi wee dị mma, ka ga-esi wee mee ya ka ọ daba adaba, ka ga-esi wee mee ya ka ọ ghara ibutere onye ukwu maọbụ onye nta nsogbu. Gị onwe gị bụ onye na-akwado otu onye maọbụ nke ọzọ, ịkpachapụ anya ka n'ime ka ịkwado onye nke a maọbụ nke ọzọ ghara ibutere gị onwe gị ọdachi maọbụ ihe mmerụ ahụ maọbụ ihe mkpobi ụkwụ maọbụ butere ala anyị maọbụ ezinụlọ anyị dị iche iche ihe na-ekwesịghị n'ụdị na anyị na-aga ịkwado onye nke a maọbụ na-akwado onye nke ọzọ. Kosiladị, anyị ga na-aga n'ihu wee ma Chineke mee ka ihe ndị ahụ kwesịrị anyị na ngọzi ya na amara ya bụrụ nke ga-erute anyị aka na ezinụlọ anyị, ka ọ kwara anyị ihe ndị ahụ anyị na-ekwesịghị ịhụ, kama ka ebere ya na-edu anyị na-aga n'ihu. Maka na onweghị nke anyị na-eme n'ike aka anyị, ọ bụ naanị na amara Chineke ka ihe niile ga-eji wee zuru anyị oke. Ya mere anụ masị gị ka anyị gaa n'ihu n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM ke ihe ụbọchị taa. Ọ bụrụ na agbata obi gị esonyebeghị, chetara ya na ya amalitela. Ngwa ka m nabata gị n'oge ọ yọrị maa.

N'ezie, ọ bụ ya bụ egwu na-ada n'olu ka anyị ji apịachi ya n'oge ọyọrịma nke ụbọchị taa na-asị gị. Mekwa mmanya onye ahụ nọ gị n'akụkụ adị ama ama echi. O, anyị ka nọkwa ya n'oge ndị bụ na Bond 92.9 FM. Mgbe na-adịghị anya, ị ga-anụ akụkọ ụwa n'ọnụ onye ga-akọrọ gị ya. Ọyọrịma alaana na nke ụbọchị taa. Ndewo.

ekelem gị onye m ji eme ọnụ. Ọ kọọla elekere mbụ nke a bụ oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Gara akụkọ ụwa nke taa bụ Tuzdee ahịa nkwọ abalị 15 n'ọnwa Mee afọ 2026. Ọ bụ ụbọchị Friday, ọ bụghị Tuzdee. N'akụkọ ụwa nke taa, otu APC ebugharịala ụbọchị ntuliaka mkpuke maka ndị ga-azọrọ ya ọkwa ụlọ nzukọ House of Representatives ka ọ bụrụzie echi. Ụlọ nzukọ omeiwu steeti Anambra akwadola aha mmadụ abụọ ọhụrụ maka ọkwa kọmishọna. Onyeisiala mba Latvia arịtuola n'ọkwa n'ihi ọnọdụ nchekwa na mba ahụ. Ngwagerezi akụkọ ụwa anyị n'uju ya, ọkọ akụkọ bụ Nnamdi Ezeokoye. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC ebugharịala ụbọchị ntuliaka mkpuke maka ndị ga-azọrọ ya ọkwa ndị nnọchiteanya ụlọ nzukọ House of Representatives ka ọ bụrụzie echi bụ Saturday abalị 16 n'ọnwa Mee ọnwa afọ 2026. Ozi ahụ kọwara na ụbọchị a mapụtaburu maka ntuliaka mkpuke ndị ọzọ ka dịkwa ka e siri mapụta ha, dịka ozi ode akwụkwọ mgbasa ozi otu APC Maazị Felix Mwaka wepụtara siri kwuo. Ntuliaka mkpuke maka ọkwa Senate ka bụkwa n'ụbọchị Monday abalị 18 n'ọnwa Mee afọ 2026. Ọkwa ndị nnọchiteanya ụlọ nzukọ omeiwu steeti ụbọchị Wednesday abalị 20 nke ọnwa Mee. Ọkwa aka na-achị steeti ụbọchị Thursday abalị 21 nke ọnwa Mee, ebe nke ọkwa onyeisi ala ga-abụ n'ụbọchị Saturday abalị 23 n'ọnwa Mee afọ 2026. Otu All Progressives Congress ngalaba nke steeti Lagos achịkọbala ọzụzụ pụrụ iche maka ndị ga-enye aka na ntuliaka mkpuke otu ahụ nke ga-amalite echi. Ọzụzụ ahụ nke were ọnọdụ na Magodo bụ iji mee ka ndị niile ga-enye aka n'oge ntuliaka mkpuke ahụ nwezuo nghọta banyere ụkpụrụ ntuliaka ahụ ga-agbaso iji mee ka oghere anya oghe ma gaa nke ọma. N'okwu ya oge ahụ, ka onye nọ n'isi ya bụ ọzụzụ ma bụrụkwa osote onyeisi oche otu APC n'ọgbọnta vootu Lagos East Senatorial District, Oriakụ Yeye Olayinka Olusoya nọrọ metụ aka n'ọzụzụ ahụ ga-eme ka ndị niile ga-esonye na ntuliaka mkpuke ahụ nke ga-amalite echi matacha ihe ndị ha kwesịrị ime na ihe ndị ha ekwesịghị ime. Oriakụ Olusoya tikuru ndị ahụ nwetara ya bụ ọzụzụ ka ha gbaa mbọ kwụba aka ọtọ n'oge ntuliaka mkpuke ndị ahụ, ma kpọkwa oku ka ndị niile ga-azọ ọkwa n'oge ntuliaka mkpuke ahụ nabata mpụtara ya bụ ntuliaka. Dịka otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC na-akwadebe ntuliaka mkpuke ya maka ndị chọrọ ịzọ ọkwa ndị nnọchiteanya ụlọ nzukọ House of Representatives echi bụ Saturday abalị 16 n'ọnwa Mee, otu onye nwere mmasị iso zọọ ya bụ ọkwa n'ọgbọnta vootu Ikeja Federal Constituency Maazị Olaleko Ayinla etikọọla onyeisi ala Bola Tinubu, Gọvanọ Babajide Sanwo-Olu na ndị ndu otu APC ka ha leba anya na mwepụ ewepụrụ aha ya isonye na ntuliaka ahụ. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ikeja, Maazị Ayinla kwuru na ya sonyere ma mee nke ọma n'ịgba ajụjụ ọnụ a haziri maka ndị nwere mmasị ịzọ ya bụ ọkwa na Abuja ma mezukwa ihe dum iwu kwuru. O kwuru na o juziri ya anya otu e siri wepụ aha ya n'ime ndị ga-esonye na ntuliaka mkpuke ahụ na-emeghị ka ọ mata ihe kpatara ya. O kwuru na o nweghị mmadụ maọbụ otu ọbụla nwere ike ịgbanwe usoro otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ wepụtara maọbụ gbochie onye ọbụla gafere n'amụma ịgba ajụjụ ọnụ ahụ isonye na ya bụ ntuliaka elu. Na mbọ ya ịzụlite ndị ndu maka ọdịnihu ma mee ka ha nwee obi siri ike ịbụ ndị ndu n'ọdịnihu, ndị isi ụlọ akwụkwọ Ansarudin Girls High School Itire dị na Surulere achịkọbala asọmpi ịbụ onye prịnsịpal otu ụbọchị akpọrọ One Day Principal and Leadership Program maka ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ahụ. N'okwu ya banyere usoro e jiri họpụta onye prịnsịpal otu ụbọchị ahụ, onye prịnsịpal Ansarudin Girls High School Itire Surulere, Oriakụ Bimbo Mohammed, kọwara na-elebara anya n'otu ụmụ akwụkwọ ahụ si eme nke ọma n'agụmakwụkwọ nakwa ịza ajụjụ ọnụ wee tikuo ndị sonyere na asọmpi ahụ ka ha kwudosie ike ma na-etinye uchu na agụmakwụkwọ ha. N'okwu nke ya ka onye tụrụ ugo na ya bụ asọmpi One Day Principal Nwada Afsor Anifowoshe nọrọ kọwa nke ahụ dịka ọnọdụ pụrụ iche n'ụlọ akwụkwọ ahụ, wee kwuo na ntụrụ ugo ya bụ ihe ịgba ama na uru dị na ịdị uchu na agụmakwụkwọ.
Wada ni for washing yera umu akwukwo ibe ya ndụmọdụ ka ha gbasa usoro 6P's eji eme nke ọma na ndụ nke pụtara prior proper preparation prevents poor performance. Onye takụkọ anyị Leke Badru mere ka anyị mata na umu akwukwo ndị ọzọ akwanyekwara ugwu oge ahụ gụnyere Ojoro Diad dịka onye one day vice principal administration, Marian Adeyemi dika one day vice principal academics, na kwa Waidat Adebayo dika one day secretary. Oka bono gendi bwana Bond FM 92.9 kakuko wa ina norosi ya biarage kanyi gani hu. Ulo nzuko miwu state anambra kwa dola ha, ndi ohoro akanachi state ahon oka mwota chuku masoludo wepotara maka okwa commissioner. Ndị ha akwadoro ha bụ Maazị Henry Arinze maka ministry okwu ụlọ dị n'aka na Maazị Chukwuma Ebeonwu maka ministry okwu azụmahịa dị n'aka. Ka ọ na-ewepụta mpụtara ọrụ otu kọmitii ụlọ nzukọ na-ahụ maka nnyocha na okwu ntuliaka gbasara nke ọ bụ osote onyeisi ụlọ nzukọ ahụ ma bụrụkwa onyeisi otu ahụ, otu kọmitii ahụ Maazị Chukwuma Okoye wepụtara kọrọ na mmadụ abụọ ahụ nwezuru ihe ndị a tụrụ anya n'aka ha iji ọkwa kọmishọna. N'okwu nke ya oge ụlọ nzukọ ahụ nyechara aha mmadụ abụọ ahụ nkwado ka onyeisi ụlọ nzukọ omewu steeti Anambra Maazị Somtochukwu Udeze nọrọ mee ka amata na ọ bụ oku ọrụ ka a kpọrọ ha wee rụtụ aka na ọchịchị Soludo nwere ezi ntụkwasị obi n'ebe ha nọ. N'aka nke ọzọ, gọọmenti steeti Anambra enwetala ụgbọala pikọp abụọ site n'aka obodo Igbo Ukwu nke okpuru ọchịchị ime obodo Agụata na steeti ahụ iji kwalite nchekwa n'okpuru amụma Public Private Community Partnership PPCP. N'okwu ya oge ahụ ka aka na-achị steeti Anambra Ọkammụta Chukwu Masoludo nọrọ kelee obodo Igbo Ukwu maka ya bụ onyinye nakwa nkwado ime ka amụma nchekwa na steeti ahụ kawanye mma. O welere obodo ahụ aka elu maka ntụnye ya na mmepe steeti Anambra ma ndị ji akụ na ụba n'obodo ahụ aka n'ihu ka ha jiri ya bụ amụma PPCP nyekwuoro obodo ahụ aka ebe ọ pụrụ iche. Na mbụrụ n'okwu ya ka President General nke Igbo Ukwu Chief Sir Barrister MCK Ụba Eze Akajugo nọrọ kelee ọchịchị Soludo maka mbọ ya ịgbanwe ọnọdụ akụ na ụba steeti Anambra, ọrụ okporo ụzọ, nkwalite agụmakwụkwọ na ọrụ mmepe ndị ọzọ n'Igbo Ukwu nakwa obodo ndị gbara ya gburugburu. Ọ rịọziri aka na-achị steeti ahụ ka ọ gbatara Igbo Ukwu ọsọ enyemaka n'ihe gbasara mbuze nke na-emebisi okporo ụzọ nakwa ugbo ndị mmadụ. Otu onye nwere mmasị iji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP zọọkwa onyeisi ala, Senator Professor Sandy Omoh, ekwuola na ihe dị iche iche ọ mụtara n'ọchịchị okpuru ọchịchị ime obodo nke steeti na nke etiti emeela ka o tozuo oke ịzọọkwa onyeisi ala. Ya bụ ọka mmụta n'ihe ọmụmụ agụgụ ala nke ji ọkwa sinetọ ka ọ dị ugbu a dịka o jiburula ọkwa onyeisi oche okpuru ọchịchị ime obodo nakwa osote onyeisi otu Algon, onye kọmishọna okwu gburugburu na ọrụ ugbo dị n'aka, bụ onye ahọpụtara dịka onye sinetọ nke mbụ ya n'afọ 2019. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja ka o sonyechara na amụma ịza ajụjụ ọnụ ndị chọrọ ịzọ ọkwa ọchịchị, Ọkammụta Omoh kwuru na ọ bụ eziokwu n'otu PDP enweghị ndị aka na-achị steeti ugbu a, mana ịchụ nta nkwado ya ga-agbado ụkwụ karịa n'ebe ụmụafọ Naịjirịa bigasị n'ime ime obodo nọ maka na ọ bụ ha ga-atụ vootu. Ọkammụta Omoh kelere ọchịchị onyeisiala Bola Tinubu maka iwepụ ego mkpọnyere aka mmanụ bụ sọbsidi wee kwaziarịrị na nsogbu ala anyị nwere ugbu a bụ otu esi eji ego ndị ala anyị na-akpata eme ihe. N'ikpeazụ, onye Prime Minister mba Latvia Evika Selina arịtuola n'ọkwa kworo n'ihi ịkpọ ganigani nke sochiri ogbunigwe mba Ukraine zipụrụ gaa mba Russia nke dara na mba Latvia. Selina nọrọ n'izuụka gara aga chụọ onye minista mba ahụ okwu nchekwa dị n'aka Andrei Spruz, kwuo na ọ naghị arụ ọrụ ya nke ọma ma kpọlite onye ọzọ ịnọchi anya ya. Ọnọdụ ahụ butere ịkpọ ganigani nke mere ka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Progressive Party nke Selina nọ na ya kwụsị inye ya nkwado dịka ntuliaka elu na-abịa n'ọnwa Ọktoba. Iji pịachie ya n'akụkọ ụwa nke taa, gerekwa isiokwu ndị anyị jiri mara akụkọ.
Otu APC ebugharịala ụbọchị ntuliaka mkpuke maka ndị ga-azọrọ ya ọkwa ụlọ nzukọ House of Representatives ka ọ bụrụzi echi. Ụlọ nzukọ omeiwu steeti Anambra akwadola aha mmadụ abụọ ọhụrụ maka ọkwa kọmishọna. Anyị mekwara ka ị mara na onyeisi ala mba Latvia arịtuola n'ọkwa n'ihi ọnọdụ nchekwa na mba ahụ. Ekele m Adeyemi Adesanya, onye chịkọtara akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. Ebe m bụ Nnamdi Ezeokoye tụgharịrị ya gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Ngwa ka ọ dịbasịa, ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.

0: Omenigbo.
1: Ase mun ko ma mebe. Na Bond 92.9 FM. Nki ne meze wow. Adi moyo mon egenti eto akanyi sana batagi noge omenigbo na Bond 92.9 FM bu mgbe anyi ji agoputa gasire gi umu akoko ndi gbara elu na akoko akoko ndi biptere na ala anyi bu nke rutere anyi aka na nke tata ejim akoko akoko New Telegraph na kwazi The Guardian abum Roslyn Chika ajicha na ngwa ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo n'egbughị oge ụjọ ji ụmụafọ ala Naịjirịa aka ugbu a dịka ndị mba South Africa nyedebegoro ndị na-akpọ ganigani bụ ndị bi na mba ahụ n'ụzọ mkpuke abalị 13 nke ọnwa Juun ya bụ ọnwa na-abịa abịa maka isi na mba ahụ pụọ n'okpuru ya bụ akụkọ ndị ọrụ uwe ojii nke mba ahụ na-ekwuo na enweghị onye ọbụla maọbụ otu ọbụla nwere ikike inye onye ọbụla ntụziaka ka o si na mba ahụ pụọ okwu banyere ime njem gaa mba ọzọ ka bụkwa usoro iwu na-ahụ maka ya ebe ndị bishọp nke ụka Catholic na mba South Africa gwara ndị ọchịchị nke mba ahụ ka ha mee ngwa ngwa hụ na ọgbaghara ahụ bụ nke kwụsịrị. Ya bụ akụkọ bụ nke gbara obodobo n'ibe akwụkwọ akụkọ New Telegraph ma bụrụzie nke ị ga-agụtọpụ n'ibe nke anọ ya.
0: Ọ dị mma onye mana ege ntị ka m were nke a gbara elu na akwụkwọ akụkọ The Nation. Ọ bụrụ m nke onye isi ala anyị bụ Tinubu kwuru sị na Naịjirịa webatara ihe ya bụ ndị akpọbatara ọtụtụ ndị ma ndị azụmahịa ma mmepe ma ihe dị iche iche n'afọ a bụ nke nwelitere ọnụ ego mba ụwa dị ijeri dọla iri abụọ ije n'ibe nke mbụ igotọpụzi ya n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: Akwụkwọ akụkọ New Telegraph bụkwara ya bụ akụkọ ọsịo onye isi ala bụ Tinubu na-ekwu na ala Naịjirịa ga-adọta nwunye akụ na ụba n'ala Naịjirịa site na mba ofesi bụ nke nwere ike iru ijeri dọla 20 n'ime afọ a n'ibe nke abụọ nakwazi nke asaa nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ị ga-agụrụ nyaba akụkọ ebe ọ gbakwaziri obodobo n'ibe akwụkwọ nke atọ nke akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Akụkọ ọzọ gbara elu n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune wee si na Makinde ekwuola na ya na-akwata ịzọ ọkwa onye isi ala. Ọ na-akpọkwa oku udo n'ala anyị gbaa gburugburu ma na-ekwu megide inwe otu otu bụ nke ga na-achị n'ala anyị. Idezie n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ekwurụtọpụ akụkọ ndị ọzọ sogasịkwa ya dịka ha na-eme ngagharị nke dị n'etiti otu PDP na APM ngagharị gbasara ya bụ ntuliaka a na-akwadobe n'ibe nke abụọ ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Maka ebe o metụtara nsogbu erimeri nakwazi ụmụ ihe ndị na-edozi ahụ ọ sị n'ọnọdụ akụ na ụba atapịala ndị na-azụ ọkụkọ ya bụ ndị na-azụ ọkụkọ ma mezikwa ka akwa bụrụ nke nwere ike ịbụ na ogbenye emetụ aka n'ebe ọ gbasatara erimeri. Ị ga-agụrụ akụkọ a n'ibe nke mbụ nakwazi nke anọ ma gụtọpụ ya n'ibe nke ise nke akwụkwọ akụkọ The Guardian. Echukwu anyị ma ha ekwe maka na mgbe ahụ echetara m na ọ bụrụ na ichi nya bụ ịbụ nwatakịrị saa aka akwa asị na ihe ezu ori ịma na ịdị akpịrị na ihe ezu ori ọ bụrụ ihe ụbịam na-eme nnọọ ịmakwa makwa nrika o dikwa ki sokwa na nne esokwa tantara mahuhu mgba na enye nke ozo kwa nwe nke ozo di nia nia di ni makwa mba nrika oge ka gi ka nna ajo mana hapo wazia
0: Ikenye ya bụrụ mpaghara aga azọkwa onye isi ala ma ya bụrụ mpaghara nke ọzọ n'ọdịghị mkpa na otu ADC ọ bụ Hayatu Dean bụ ya kwuru nke ahụ Amaechi wee na-ekwusi na ọkacha dị mkpa ma ọkacha nwee kwetozuo oke na-enweta ya bụ tiketi eji azọ ya bụ ọkwa idezie n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ dị nation egodaruo ya
1: ọ dị mma ya bụ ụlọ ọrụ nne ma bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka igwe iru igwe nakwazi mmiri ozuzo n'agwa steeti 30 enwere n'ala Nigeria maka na o nwekwara ike inwe nnukwute ide mmiri mana agwakwazi ha ihe ha ga-abụ ha mee ha ewee gbochie nke a iweta nsogbu maọbụ ịkpa mkpamkpa na steeti ndị ahụ nya bụ na ebe nwere 30 ha na-agwa steeti 30 nya bụ nọ steeti niile ọ ka nya bụ na igbe ide mmiri ga nwekwara ike ịkpa mkpamkpa n'ime afọ a n'ihi mmiri ozuzo ọ n'ibe nke asaa nke akwụkwọ akụkọ The Guardian nke akụkọ agbara elu
0: a sịkwa na nya bụ osisi a na-aga mịa mkpụrụ mmadụ anwụọ na ọ haba n'ụbọ ya bụ mepụtawa n'ihe na-egosi na ọ chọrọ na-eme ihe biko dịka a na-amanya bụ ọkwa ide mmiri ka ọ ghara ịbụ mgbe o bidoro bụ ụlọ n'ibe ndị mmadụ
1: gbawa ọsọ ma buwekwazi ebe a na
0: ịma na ibi nso n'akụkụ ebe mmiri na-eme akpamkpamkpa gbawanụ n'oge na anya mmiri anya gwụna na-anya n'anya n'oge a maka ya bụ mkpamkpa ide mmiri ọ dị mma ka m were akụkọ nke a dị n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune o wee sị na otu ADC ọ na-enye ha nsogbu na ya bụ atụmatụ na njem gọọmenti etiti chọkwara ijekwa ọzọ ọ bụrụ gịnị ije birikwa ego ọhụrụ ego dị $1 na ọnwa 25 na ọba ego mba ụwa ọ gịnị nọ nke ebitere ebite ya akwụchado ya na n'ibe nke abụọ akwụkwọ ọ gbara elu na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune
1: ọ bụ anya akwụchado ya na ya ka ọ bụ ịhụ ihe eji ewe na-eme maka ọ bụrụ na ahụ na ihe eji ya wee na-eme ya obi esie mmadụ ike
0: otu isi niile a na-anakọsị na Naịjirịa otu isi ụtọ ma bụ gọọmenti niile na-anapụta ego ndị ejensi niile nwere ebe ha si anakọtasị ndị ụlọ ọrụ dị iche iche na ndị mmadụ dị iche iche ego ndị a niile ebe ka ha dị
1: eme ka anyị buru akwụkwọ anyị gụcha ha n'ome n'igba anyị buru akwụkwọ ọ bụrụ ejensi ọbụla anyị bata ịba n'ime ha mma anụ mma akwụ n'ezi ịjụta ha edemia na akwụkwọ ka ọ ya abụọ anyị bịa echi anyị bịa agụma maka ome n'igba ọzọ ana m agụpụta lọhịa dịka m isi wee mee nchọpụta ihe abakwe maka na ha bụrụ ọgụ nwa mgbe ma ọ bụ ọzọ eji m ka njọ aṅụrị ka biko ka ịgbara ọgwụ gị wee ṅụọ ọ dị mma ngwa ka m nwere nke a nyaba akụkọ bụkwazị bụ nke metụtara ebimego mgbazite ego bụ nke otu ndọrọ ndọrọ ADC si na olodo a na ha ekweghị bụkwazị nke ị ga-agụrụ maka ya n'uju n'ibe nke atọ nke akwụkwọ akụkọ The Guardian ka m nwere nke ọsị ọchịchị etiti azọpụla njem iweta ọnọdụ gburugburu nke ule na njedebe site n'ime ka ndị mmadụ na-eji akara NIN wee na-edebanye aha ị gaa n'ibe nke asaa nke akwụkwọ akụkọ na Telegraph ị gụrụ akụkọ a n'uju
2: Hey, what do they smell like this? So, now your mouth be dust. UATD, a ye charcoal toothpaste. Don't make your mouth dey fresh. You know say charcoal power na correct connect. Yellow teeth go pack come on, and your teeth go come dey shine like ring light. UATD, a ye charcoal toothpaste. Get adult own, and it get children own too. With UATD, a ye charcoal toothpaste. You don't need to dey hide your laugh like say you call a be mate chop now. Brush out for money. Make you brush out for night. Nigerian Dental Association endorse her. Now some love that too, call them approver. UATD, a ye charcoal toothpaste. Now the toothpaste where they made for Nigeria by a Nigerian and for all Nigerians. UATD, a ye charcoal toothpaste. Now correct connect. Bad breath go waka and no go come back again. UATD, a ye charcoal toothpaste. There for every market where they near you. For chickeny money with UATD, a ye charcoal toothpaste. Now so they smile, ya.
0: Salazo, Nezi, Akukako, the Nigerian Tribune. Nakawana, Ngalaba, Urusio, Nakawusu, Rokama, AJ, Mesa Puaho, a mega Puaho Yabo, exercise, Punkinaka, Maka, a weekly, Bo, arthritis. Maka, Nusubu, na Iyumbu, a weekly, Bo, arthritis.
1: Adị mama kinde ekwuputala ebumnobi ya n'ịzọ iso wee zọọ ọkwa onye dịka onye ga-achị ala Nigeria n'ime afọ 2027. Ebe Nweke jụwapụrụ isi gbasatara otu PDP na otu APM ime mmakọ. Ọ n'ibe nke isii ka ị ga-amara ị ga-eje gụrụ. Ka ị mara ihe mbụ nwoke a ji wee gbaa isi akwara m si na o sotoro nnọọ si PD ya bụ otu ndọrọndọrọ PDP. Ị gaa n'ibe nke isii nke akwụkwọ akụkọ The Guardian, ị mara ihe kpatara nke a. Roslyn Chika Ajechanaye, asị m na ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Ya ga-azere ego onye ahụrụ taa, biko si hụkwa ya echi ka ọ dị.

0: ọdịmma ọtakasịa anabata gị bụ onye ọma na-ege ntị na ekpe mba ndị igbo nke ụbọchị nketa n'oge ndị igbo bond fm 92.9 eji m aka na ịnọrọgo ka isi anọ wee dị njikere iji wee nabata anyị na ekpe mba ndị igbo n'oge ndị igbo bond fm 92.9 ka m na-ekele gị ka m na-ekele ndị na-ebunye anyị oche n'ụzọ pụrụ iche ana m ekwu maka ndị isi ụlọ ọrụ akịtrado chief dr malaki nwanọrọ asị m ya gaziere gị gaziere ndị ụlọ ọrụ gị ịsị na nnọkọ a agaghị ada aja aja ihe ọ bụla gbasara gị agaghị ada aja aja n'izu ụka nke a aga m agba unu ihe eji maka ya wee bịa maka na ọtụtụ ihe na-eme malite n'ezinụlọ dị iche iche ka anyị na-anụkasị ndị ụmụnwaanyị na-asị na ha na-agba alụkwam ụmụ nwoke na-asị na ha agaghị alụzi na ụmụ ihe ndị ọzọ ihe gbasara nchekwa obodo na-ehi mmiri n'ebe dịgasị iche iche mana anyị kwutu nke a anyị kwutu nke ọzọ n'izu ụka gara aga anyị kọrọ akụkọ ka o si wee metụta otu nwoke na ezinụlọ ya ma n'izu ụka nke a anyị ga-ekwukwu ihe metụtara ezinụlọ mana n'ụzọ nke ọzọ n'ụdị ọzọ dịka anyị na-ekele gị maka nnọnyere gị anyị na-ekele gị wee na-ekelesi gị ike ha chief dr malaki nwanọrọ maka na ewezuga gịnwa o nwere ike anyị nwere ike iwere otu okwu wee kwụrụ ebe a mana esi mba anyị ga-eji okwu na-abụ wee na-emeta igbo mma ka anyị kelee ọma ahịa ya ana m abịachi
1: onye mana ege ntị anyị ekele gị ọzọ na-anabata gị n'ihe omume ahụ bụ nke doro gị anya nke maburi mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche a sị na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso na o nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata ọ ya mere njisi gị na nke taa pụrụ iche echefula na olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ maburi na-abịakwakwara gị n'ihe omume a na nke taa anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa
2: igbo ndị mana ege ntị ekele m unu onye unu na-anụ onye a bụ chief malaki nwanọrọ akiwan chairman akitrade medical clinic nke dị n'agege ọ bụ m memba Lagos State Traditional Medicine Board. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ na-enye nsogbu iburu ya rute n'ọfịs m Chineke nna ga-enye aka ka ọrịa dịwo mma ma ọ bụ nke na-eme na ihe iji eri nri anaghị aga aga ọ bụgodo ahịa gị anaghị aga aga ma ọ bụ niile arụ ọrụ oyibo ma ịmụ ihe ndị ahụ ide enweta mbufe n'ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu ịbịaruo na nke anyị nyochaa anya ọfụma ọfụma anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ anyị ga-eme ya ọ ga-adị mma ihe ị na-eme ya na-aga na ọ bụrụ na ịbịa na nke anyị maka asfaras nwere ihe iji eri nri ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Bale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number m ewere bụrụ 08037143853 nke ọzọ abụrụ 08028871333 08037143853 or 08028871333 ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọbụgodi ụlọ mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ ma ọ nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma ma ịbịakwute anyị ga-afụ maka ya ihe ọ bụ na ị na-anyeghị nsogbu ma ọ na-emeghị n'afọ ma ọ bụ mmadụ na-emeghị ma ọ bụ nga ị nọ mmadụ asị na nga aja anọ onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ ma ọ bụ ọrịa mmadụ mere ewu ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịa n'ọfịs anyị n'ike nke Chukwu ị ga-enwe onwe nke ọma ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Bale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number mbụ 08037143853 08037143853 or 08028871333 08028871333 333. Unu alum di na number 28 Onitola Street, Bale House, Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop along railway line under bridge Agege, Lagos State, Mobo. Na number 1 Okija Harbor Avenue, end of Odulade Street, Ijoja Bus Stop or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku Ota, Ogun State. Bus number was I will broke 0037143833 0032871333 0032871333 Oburu na mkpuru nka afọ de siri ike. Ode onye a bekwuta anyị. Ọsugo de abụrụ ọrịa obutere mgbe ọ na-eto okorobịa. Maka na ebute ọrịa dị iche iche. N'ụzọ dị iche iche. Ebe ọbụna onye a si wee nweta ọrịa ahụ. Ma ọ na-eme ya n'afọ. Ma ọbụna afọ ọ na-eme mkpọtụ. Ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ. Ma ọbụna ụkwụ ma ọbụna isi. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ. I bekwuta anyị n'ọfịs anyị. Anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodị nọ mmadụ na-emewu ma ajọ mmadụ. Si na nga ya aga n'iru. Ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga ma ọbụna eri ihe Chukwu mere ka i rie. Ma nwoke ya adịghị arụsị ọrụ ya nke ọma nga enwe anyị nọ. Anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ. Ma ọnwa anyị nsọ ya adịghị agba nke ọma. Anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị mma. Phone number mbụ 0032871 4383 or 0032871 3333.
3: A sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwụ ya. Ndewo.
0: Ọ dị mma. Ọ ka bụ ekwemba ndị Igbo n'oge ndị Igbo. Bond FM 92.9 na izu ụka nke a ihe anyị ga-eleba anya bụ ihe gbasakwara ezinụlọ na ụdị nke ọzọ. Anyị chọpụtara na a bịa n'ụmụaka Igbo, ọtụtụ ụmụaka achọzi ịgba bọị, ọtụtụ ụmụaka achọzi ịga odibo. Odibo bụ ihe ndị Igbo ji ghọta onwe ha mgbe a lụchara agha 1970, ka m kwuo nke a na mkpirisi bekee. Mgbe a natara agha, ọtụtụ ụmụ Igbo wee gbaga ugwu Hausa, ọtụtụ ụmụ Igbo wee bịa ala Yoruba, ọtụtụ ụmụ Igbo wee gasị obodo dị iche iche wee na-azụ ahịa. Maka na site na azụmahịa ahụ, Chineke gọziri ndị Igbo. Onye pụta ọkpọrọ nwanne ya bịa, onye pụta ọkpọrọ nwanne ya bịa. Mana ka ọ dị ugbu a, anyị mere nnyocha wee na-achọpụta na ụmụaka Igbo a na-amụzi ugbu a achọzighị ịga odibo, achọzighị ịga gbaa mbọ na site na ịgba bọị. Ọ bụrụ na ịgbasịa bọị maọbụ ịgbasị odibo, enwe ike ọ gaghị enwe ike nye gị nke o kwesịrị inye gị. Kpere gị ekpere. Ọ bụ sọsọ ego ahụ a na-enye mmadụ kacha mkpa. Ekpere ọ gaghị kpere gị, ntụziaka ọ tụziri gị, ụzọ ndị o gosigasịrị gị ka o mepere gị, ọ yanwa ka eji agbabọị. Na mgbe ahụ, yanwa bụ Igbo odibo mere ka anyị nwee ọtụtụ ndị Igbo bụ aka ji akụ taa. Ọtụtụ ndị Igbo bụ aka ji akụ taa sitere n'odibo. Ọtụtụ ụmụaka Igbo agarụghị akwụkwọ mahadum. Ọtụtụ n'ime ha agaghị akwụkwọ nke abụọ nke a na-akpọ sekọndịrị skuul. Mana n'ụbọchị taa, ọ ha nwa bụ ndị nwere nderi naira, nde naira. Ha nwa nwere ego na-apụ anwụrụ ọkụ. Gosi anyị na ọ bụghị sọsọ mgbe mmadụ gara mahadum ka ọ na-akpata ego. Maka na Igbo odibo sokwa n'ọzụzụ dịka a na-azụkwa na mahadum. Mana ọ na-ewute anyị nwa bụ ndị Igbo na ụmụaka anyị ugbu a achọghị ịgbazi odibo. Nwata mmadụ chi kpọrọ gaa n'ala Igbo ịkpọta mmadụ n'odibo, ọ bụrụzie na ọ ga na-agwa ya na ọ bụrụ na ọ gawa Lagos, ọ bụrụ na ọ gawa Abuja, ọ bụrụ na ọ gawa Kamerun, ọ bụ Ghana, kedu onye ga-emere ya nke a, kedu onye ga-emere ya nke ọzọ. Ihe dị otu a wee na-eme ya nwa bụ nzụpụta ụmụaka Igbo ga nọchie anya ndị aka ji akụ a wee na-ehi eri mpe, wee na-ehi mmiri. A wee gaa nyocha wee chọpụta na ihe na-ese okwu abụrụ na ụmụaka a achọghị pụta. Ihe na-ese okwu bụ na ụmụaka a na-ekwu na ọtụtụ ndị ọga na ọ bụrụ na ha gbachara ha odibo, na ha dị enye ha nkwado ọfụma, na ha dị enye ha nke ruru ha nke ọma. Ọtụtụ n'ime ha wee kwuo na afọ eja a na-agba akpọzi n'odibo na obuka ibu. Kee ka mmadụ ga-eji nye nwoke ibe ya afọ 11? Kedu ka mmadụ ga-eji nye nwoke ibe ya afọ 10? Dịka otu nwa afọ Igbo na-ajụ m mgbe m na-ajụ ya ajụjụ a, osi kedu ka mmadụ ga-esi nye nwoke ibe ya afọ 10 na ndụ ya? Ọ gbachazie ya nwa bụ odibo, o wee bụrụ na asị na madam osi na onye nke asị we baraka we lam Isaac Ibria we bia na oge ndigbo na born 92.9 nobody ta ka jigo ndigbo abia na igbo dubo kedi afole ka nwata kwesire no na ko gaya eh afole ka nwata kwesire no na ko gaya we tozu oke odudu eh afole ko kwesire no o nwuru to oyi nwoke ka m na ko wapa ihe anka o nwuru to oyi nwoke sim no buru na ekpota mu odubo ono goda onwu isi obudu na ya chozi ka ha na bu norozie na egbe agba mbo hu na na duru ya no onwu isi ahu ya ha na bu noro na ega ha cho ka nwa mmadu na ona aka ya otu onwa mo bo onwa ito onwe ihe anyere ya eh mana ihe na ajo no bochi ta bu ka ndi igbo tunye goda onu no okwu a afo ole ka mata kwesire no na ko ga we si na eziokwu eziokwu ekwesiri du nwa ta we duo ya nke oma ayi makwa na enwe ga suru le di chi chi a na ele nwa ta dika ona ano na aka oge ya obu ihe aka ina eleba anya no bochi ta oburu na nwata gafesi ule a nile di chi chi mesi ihe ndi a nile okwesiri me diga chi chi chi afo olo ko okwesiri ko oge ya si werezie nka na nke izoputara ga niru akara igeji we kpa anyi ka ina gi nwike nori abu 070-631-61916 070-631-61916 echefukwala ni ha ina eleba anya bu afo ole ka nwa odibo kwesiri no na ka oga ya ewesi ngba uche nna chukwu emeka werezie nka gawa niru hello ehihe oma onye mbu na akpa ya nubochi ta kida ha gi kerebi si akpo eh odenigbo kerebi odenigbo si akpa ai leki ya bu na ihe na ekwu na irukwa ndi na acha nte odenigbo si leki ngbatinye onu n'okwu a afu ole ka mmadu kwesiri no dika odubo tupu a ebunye ya akpa ka o ga gasi ike niru eh afu ise ba ya gazie odenigbo si leki na agwa na mata kwesiri no afu ise tupu asia ngba gasi ike aye makwa na ule digasi ichi ichi ya ne ana elo maka hello ehi ha oma ah wanne mmadu keda ha gi kede bi si akpo nna maka ne ya ne kwaja ina da akpokari ayi ngba nna maka ibo onye ebe na aligbo kai marakwa ma ndi bu no na azu aya manu na aku ugbo nde ihe ala ngbari agazie amam na ndi ihe ala na echi anu na echi ozo no na azukwa ahia na azu ahia nke oma maka na aga na katangwa na super o no wanwe obodo ahu ngwa wande woke afo ole ka mata noge na aka kwesiri no tupu iduo ya Aima na ahia do den ode mana o mmadu na azu ya nna maka chief ema na ọtụtụ maka ayi na-ekwu na ihe mere ha achọzi ịgba boy ọmọbụ igbo odubobo na ha ọtụtụ n'ime ha na-ana ahụ iri ahụ ịsatọ ha nọtịa ebo ha ebube dị nke ọzọ anyị chọọ ka anyị kpụọ ya ọnụ ka anyị kpụtara ahụ ka o nwee ike baa anyị n'ọnụ gbagode anyị afọ rapụgodi mgbe ụdị ahịa mmadụ na-azụ gbagode anyị afọ ole mmadụ kwesịrị ịnọ ahụ ise mgbe ya gazie nnameka 070-631-61916 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị hello hello ihioma ihioma nwanne mmadụ kedụ aha gị kedụ ebe isi akpọ ngwa gaa n'iru tinye ọnụ n'okwu afọ ole ka mmadụ kwesịrị ịnọ nwata kwesịrị ịnọ tupu ọ ga ya ebunye ya akpa gozie ya gwanekwa na afise de mma 0706316196 biko obre ne na akpo ekpo nka m na enye gi amam na otutu ndi mmadu ma ekwentem eh hello ehi ha oma kede aha gi kede bi si akpo Nneka nwaanyị ọma kede bi si akpo ahi baruwa ngaga n'iru afọ ole ka nwa na agbara digo odubo amam na ụmụ nwaanyị adị agba odubo ụmụ nwaanyị na-adụ agba odubo nwa na agbara digo odubo afọ ole ka o kwesịrị ịnọ tupu ịkwado odu gị ka eduo nwata ka ọ gaa nwa ezinụlọ nke aha atọ Nneka ọ bụrụ na gị na di gị na-azụ ahịa akpa maọbụ unu na-azụ ahịa eletrika akpọnye gị nwata ahụ ịtọ ọnọrụ ahụ ịtọ ị ga-akwado odu gị ka o duo ya ka ọ gaa n'ihu ọ dị mma 0706316196 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị ọ bụrụ na anyị na-ana ekwentị ka ngụ ndị igbo bịa kwado na anyị ọ bụrụ na unu kwado anyị agbachukwuoro anyị oge ụdị ihe akị na-eme nụkwado anyị agbatụkworo anyị oge oge anyị bụkwa ibu anyị nwee ike na-emetụ nụ mma ka anyị gakwa n'iru ka anyị jee kelee ndị ụlọ ọrụ akịtrado chief doctor Malaki Nwanụrụ maka na eburu ọnụ na-agba afa ọ na-ada nwaanyị ajadu ana m abịachi
1: onye mụ na ege ntị anyị ekele gị ọzọ na-anabata gị n'ihe omume ahụ bụ nke doro gị anya nke maburi mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche a sị na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso na o nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata ọ ya mere njisi gị na nke taa pụrụ iche echefula na olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ maburi na-abịawakwara gị na ihe omume a na nke taa anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa
2: igbo ndị mụ na-ege ntị ekele m unu onye unu na-anụ onye a bụ chief Malaki Nwanọrọ Akiwan chairman Akitrado Medical Clinic nke dị n'Agege abụ m memba Lagos State Traditional Medicine Board ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ na-enye nsogbu iburu ya rute n'ọfịs m Chineke nna ga-enye aka ọrịa adịwo mma maọbụ nke na-eme na ihe iji eri nri a na-aga aga ọ bụgodo ahịa gị anaghị aga aga maọbụ nye na rụrụ oyibo ma onye ụmụ ya ndị ahụ ide enweta mbufe n'ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu ịbịaruo na nke anyị nyochaa anya ọfụma anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ anyị ga-eme ya ọ ga-adị mma ihe na-eme ya na-aga na ọ bụrụ na ịbịa na nke anyị maka atfalas ị nwere ihe iji eri nri ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street Bale House Pensinima Bus Stop or Total Bus Stop Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number mewere bụrụ 08037143853 nke ọzọ abụrụ 08028871333 08037143853 or 08028871333 ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodi na mmadụ na-emewu si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ a na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka ị rie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ ma nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma ma ịbịakwute anyị ga-afụ maka ya ihe ọ bụla ị na-anyewu nsogbu ma ọ na-emeghu n'afọ ma ọ bụ mmadụ na-emeghu ma ọ bụ nga ị nọ mmadụ asị na nga aga anọ onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ ma ọ bụ ọrịa mmadụ mere ewu ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịa n'ọfịs anyị n'ike nke Chukwu ị ga-enwe onwe nke ọma ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street Bale House Pensinima Bus Stop or Total Bus Stop Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number mbụ 08037143853 08037143853 or 08028871333 08028871333 3333. Unu alum di na number 28 Omintola Street, Bale House, Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop, along railway line, under bridge, Agege, Lagos State, Mobo. Na number 1 Okida Harbor Avenue, end of Odulade Street, Ijoja Bus Stop or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku Ota, Ogun State. Bus number was I will broker 0023718438533 0023871333 0023871333 Oburu na mkpuru nka afọ de siri ike odi onye a bekuta yi osugo de abru ori obutere mbo na eto krobia na ka na ebuta ori adi shiche nuzo di shiche ebe obu na onye asu enwete ori ahọ ma ona emi ya na afọ ma obu na afọ na eme mkpọtu ma ona agagharị ya agagharị na ahụ ma obu n'ukwu ma obu n'isi udi ori ofro ya abru ibekuta yi na ofisi ayi anyị ga eme aka odi mma obugodi na mmadi na emeyu ma ajọ mmadi si na nga ya aga n'ihu ma nga ya eji ukwu ha na aga ma obu na eri ihe chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ ma nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma. Phone number mbụ 0803714853 or 0802887133.
3: A sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwa ya ndewo.
4: Hapụ ya na 92.9
5: FM.
0: Ọ dị mma ọka bụ ekwemba ndị Igbo n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 anyị na-eleba anya taa bụ afọ ole ka nwata kwesịrị ịnọ n'aka ọga ya asị ya buru akpa ya nye ya ngozi ọganiru. O nwere ndị kpọrọ anyị n'ekwentị anyị na-ekele unu, anyị na-ekele mmadụ dịka Chibike si Ojuore. Ọ sị na ọ bụghị nsọsọ afọ ole ka mmadụ ga-anọ ka anyị kwesịrị ịdị na-ekwu. Ọ sị anyị ga-elebu ụzọ leba anya afọ ole ka nwata nọ ga-anọ. O nwere nwata ga-abịa n'obere na nwa ahụ ga-abịa n'obere, a ga-enye ya ọtụtụ afọ tupu anabata ya nke ọma. Nke ya nwa bụ nwa Chijioke Ọchibike, ọ sị na ya bịara bụ ebughachi ya azụ. Anyị ekele gị Chibike si Ojuore. Vitus kwuru na ya gbara nwanne ya nwoke odibo na nwanne ya nwoke emeghị ya nke ọma, ya bụ na nwanne ya nwoke enyeghị ya ngozi wee bunye ya akpa ka ọ gaa n'iru. Ya nwa na-ewe iwe na nwa ya agaghị aga odibo na ya ga-achọ ka nwa ya gaa odibo maka na ihe mere ya ejughị ya afọ. Ọtụtụ ndị na-akpọ anyị n'ekwentị na-akpọ anyị, biko ọ bụrụ na ị na-akpọ, ị kpọọ na 070-631-619-16. Hello. Ehihie ọma.
6: Ehihie ọma,
0: sa. Kedụ aha gị, kedụ ebe ị si akpọ?
6: Nicholas.
0: Nicholas si ebe?
6: Ayobo.
0: Nicholas si Ayobo, ngwa gaa n'iru. Afọ ole ka ọ dị gị ka nwata kwesịrị ịgba odibo tupu ọ ga ya anyị ya ngozi si ya gaa n'iru? Aha ise dị mma, aha isii dị mma. Nicholas, anyị ekele gị. 0706316916 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị. Hello. Hello. Nicholas, ya nwa bụ ozi gị batara. Hello. Ehihie ọma. Ọ ekwe mba ndị Igbo ka gị na ya na-ekwu. Kedụ aha gị, kedụ ebe ị si akpọ? Baba ngwa o tekwala ala ngwa maa na mma. Baba ngwa, afọ ole ka nwata kwesịrị ịnọ n'odibo tupu agọzie ya nye ya nke ọbụla a ga-enye ya ọ gaa n'iru? Baba ngwa, ị na-akọwa na afọ anọ na afọ ise bụ ezigbo ihe ka nwata kwesịrị ịna-abị? Ngba baba ngba ya ga zire gi 0706316191 Hello. Hello. Hello. Eh ihe oma we kwemba ndi gboka gi na ene kwe ihe oma keda ha gi kede bi si akpo. Nwakamma. Kede bi si akpo. Nwakamma si Ogun State. Afa ole ka nwa odibo kwesere no tupu oga agozie ya. Achọbe mi ikwu okwu aho le nwata di maka na ai ga lebe anya ubochi ozo maka na onweho onye ngujuru ara mmiri ara afọ kwesiri ga be mmadu ga kporo nwa kwesiri ga na anọ n'ụlọ akwụkwọ kporo ya tiko dubo onye ngujuru mmiri ara afọ maka na eme ya nwa gi oga ha di gi mma ka irapu godi ndi na ubero maka na anwa ara kporo ha tiko dubo ai ku godi ndi kporo ndi mata godiri ihe kporo ha tiko dubo ka ikwu maka ha ga ni ru nwa ka mma
5: boy
0: 5 years papa school so 5 years okay you afọ ise na afọ ise amaka hello eh hi oma kedaha gi kede bi si akpo hello 0706316191 bụ akara ị ga-eji wee nweta ọtụtụ ndị Igbo na-akpọ otu mgbe ya nwa bụ akara na-egbu hello ehihie ọma kedụ aha gị kedụ ebe ị si akpọ Elias Nnamani si Ikorodu afọ ole dị gị n'obi dịka anyị na-apịachi ya gazie Elias Nnamani si Ikorodu ya nwa bụ akara ekwentị gị ka anyị ga-eji wee mechie na ekwemba ndị Igbo n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 ụbọchị nke taa ka anyị na-apụ ebe a na m ekele gị High Chief Dr. Malachi Nwanoro maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ gị o nwere ka ọ ga na-esi wee na-ada anyị na-ekele gị wee na-ekele si gị ike wee na-ekele ndị ụlọ ọrụ gị wee na-ekele gị onye ọma na-ege anyị ntị wee na-asị ọ bụrụ na ị chọrọ ka mụ na gị karịa dịka na-apụ kpọọ m na 090-21-30-31-91 090-21-30-31-91 ọ bụrụ na ị kpọọ m mụ na gị nwere ike karịa ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka anyị leba anya gbasara gị maọbụ gbasara ebe ibi ime ka mara anyị ga-eleba anya ị chọọkwa ka anyị bịa na be gị ka anyị nwee ike chọpụta otu ihe maọbụ nke ọzọ o nwere ihe na-eme gị mee ka mara 090-21-30-31-91 n'aha ụlọ ọrụ anyị ebe a n'aha aṅụrị ka ụzọmefula na-akpara m aka n'igbe aha m wee bụrụ ozioma igbo wee na-asị mbọsi nta ka anyị chọọ na owere ele na nchekwa

sauka lafiya domin an shigo sashen Hausa na Bon FM da kenan GRA Ikeja. Masu saurare assalamu alaikum barkaku da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryen mu na Hausa. A yau ma kamar yadda aka saba za mu kasance tare da ku har zuwa karfe 4 da rabi. A madadin abokan aiki Usman Tunauke fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu. Shirin mu na farko shine shirin kukan kurciya tare da Hawwa Garba Aliyu. Ai saurare.

Jama'a assalamu alaikum, barka da rana kuma barka da juma'a. Yau muna 27 ga watan Zulqa'ida. Ga labaran mai karantawa Umar Kursalu din daye. Yanzu haka shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana birnin Kigali na kasar Rwanda. Gwamnatin Lagos ta ce ta raba sama da naira biliyan 1 ga masu kananan sana'o'i a matsayin ranci. Ita kuma gwamnatin Sokoto ta ce yanzu ta amince da sama da sama da naira biliyan 5 domin sayan motoci masu sulke da wasu ayyukan tituna 36 da wasu kuma abubuwa su kwanci a cigaban rayuwar al'umma. Kasar Saudiya ta ce yanzu an samu wata manyan kasar nan hudu sun gama gidan gaskiya. To labaran bidabi. Yanzu haka shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana birnin Kigali na kasar Rwanda domin taro akan shugabannin kamfanoni da masana'antu na duniya. Shugaban kasa Bola Tinubu ya ce kasar nan kuwa ta samu wata nasara sosai wajen tattalin arziki da saka jari da kuma kasuwanci. Haka zalika a wajen taron akwai dai shugabanni na kasashen duniya da ke wajen. Yanan daga cikin toga da ke raha masa baya akwai gwamnoni da ministoci da kuma hamshakan 'yan kasuwa irin su Alhaji Ali Kudankote da kuma Alhaji Abdulsamad Isiyaka Rabi'u. Shugaban kasa Bola Tinubu zai dawo Abuja bayan kammala taron. Gwamnatin Lagos ta ce ta samar da sama da naira biliyan 1 a matsayin rance ga masu kananan sana'o'i da matsakaita a matsayin rance. Kwamishina mai kula da wato kasuwanci da samar da ayyukan na Lagos Mr. Akinyemi shi faɗa kan a lokacin da yake ganawa da manema labarai akan ayyukan ma'aikatarsa wanda ya gudana a Alausa da ke nan Ikeja. Ya ce wannan shirin kuwa da aka samar da madarin ci ga masu kananan sana'o'i ya kunsha da masu bukata ta musamman sama da 1,000. Gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta amince ta samar da naira biliyan sama da biliyan 5 domin sayan motoci masu sulke da gina tituna guda 36 da kuma wato wasu ayyuka suka jibanci na ci gaba ga rayuwar al'umma. Haka zalika akwai gyaran sansanin masu a ƙasa hidima da ke Wamako. Kwamishina mai kula da sha'anin kuɗi na jihar Sokoto injiniya Muhammad Jibi Shagari shi faɗa hakan bayan kammala taron majalisar jiha wanda ya gudana a gidan gwamnatin Sokoto. Haka zalika wani labari da muka samu a yau daga Sokoto ya ce mai girma gwamnatin Sokoto ya buɗe wani katafa da masallacin juma'a da aka da gwamnatin Sokoto ta gina a garin Gwadabawa. Wasu 'yan ta'adda yau da safe karfe wato 8:00 kuwa sun je makarantar sakandare ta garin Ahoro da ke karamar hukumar mulkin Oriri a jihar Oyo, wato inda suka harbi wani malami da ke wannan makarantar sakandare kuma sun tafi da shugaban nan makarantar da wasu ɗalibai. Zuwa da yanzu 'yan sanda a Badon kuwa suna can suna farautar maharan. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da naɗin Madam Adebayo Benjamin Niyi a matsayin darakta janar a cibiyar kula da sha'anin mata da ke Abuja wato Murar Abacha. Wannan mukami da shi shugaba Tinubu ya ɗauki wannan mata zai ɗauki tsawon shekara 4. To labaran da ke sha daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Bond FM da ke nan Ikeja. Yanzu haka jam'iyyar APC mai mulki tana can ta ɗaga wato taron da aka yi a yunafi da gwani na 'yan jam'iyya, wato yanzu an ɗaga sai zuwa gobe. Gwamnatin da za a yi zaɓe na fidda gwani tsakanin 'yan takara masu bukata zuwa majalisar tarayya. Yannan ranar Litinin 18 ga wannan watan kuwa za a yi zaɓen fidda gwani na sanatoci. Haka zalika Litinin 20 ga wata kuwa za a yi na 'yan majalisar jiha. Yannan 23 ga watan nan da muke ciki za a yi zaɓen fidda gwani wato na gwamnatin jihohi. Yannan zaɓen fidda gwanin shugaban ƙasa kuwa zai kasance ranar 25 ga wannan wata da muke ciki.
shugaban kasa Bola Tinubu ya kira ga ƴan jam'iyyar ta APC wato da su tsayin daka su zaɓe cikin lumana da kuma adalci. Wasu dai sun wato zaɓe ne ta hanyar wato sasantawa, wasu kuma sun ce a taho sai dai a yi zaɓen ƙato bayan ƙato. Rundunar tsaro na Lagos suna can sun kai samami unguwar rukunin gidaje na Egbada, inda suka kama wasu matasa da dama da ke shaye-shaye da kuma sai da kayan shaye-shayen. Zuwa da yanzu shugaban hukumar ta takaso mai kula da Lagos wato Mr. Adetayo Akirele ya ce sun kama jama'a da dama a wannan rukunin gidaje na Egbada, kuma sun samu kayayyakin maye da liloli masu sayarwa. Ya ce za a ci gaba da kai irin wannan samami domin kawar da ɓata gari. Daga Saudiya mun samu labarin cewa mahajjatan ƙasar nan hudu sun gami gidan gaskiya, wasu kuma 54 suna kwance asibiti ina kula da lafiyarsu. Haka zalika an ce dai an kafa cibiyar kula da wato maniyeta domin wato samar da asibiti mafi kusa na sha yanzu magani yanzu. Haka zalika ma majalisa daga jihar Yobe a yau sun tashi daga filin Sokojira Gena Maiduguri su kimanin 115 zuwa Saudiya. Jirgin sufuri na Iafis wato shi ɗauke su zuwa ƙasar mai tsarki. To ai labaran kenan, sai dai kamin tashi bari in karanta kanun labaran. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yanzu haka yana birnin

0: dangane da wannan sallar layya mun zanta da masu sayar da raguna dake wannan jihar ta Legas don mu ji yadda kasuwan raguna ke gudana a wannan lokaci. Sunana Umutu Kurdun Daye. Ga yadda muka zanta da yan kasuwar kamar haka.
1: Wai sunan Wajiri Tijan Muhammad. Mun kasuwar raguna a Ilokoji Bypass. Furanin raguna a Bambiri. Akwai manya akwai sanana. Kanana nan sun fi tsada. Amma mutum mai sayan manya ne. Sai ya ga saukinsa. Amma kuma wannan mai neman 150 haka. Zai da yadda kuma. Amma kun kala ka ja da kan wani za ka saya na 300 ko 350 din nan. Wallahi sun mai dama ko 400. Za ka ji dalilinsa. To amma abin da abun ya yi kanana kamar zuwa ka ce kwana 120 ya kake zo. Na 100 kan babu. Sai dai zuwa 150 kuma sai zai kare na. Abun sai dai alhamdulillah za mu je.
0: Abin ke ja ni shugaban yan raguna da kenan challenge a kan hanyar Oshodi. Me ya kawo wannan tsada a wannan lokacin? Shugaba?
1: To tsadan nan sai za mu ce alhamdulillah da mani ne ya kawo. Ba wai Nigeria ne kadai ba. Mun kaje Chad haka ne. Ko Cameroon kaje haka ne. Haka Burkina. Makwabta mu Niger kuma suna complain. Shi abun nan ba Allah zai kawo saukinsa ba. Ya fice kanin mutum ko gwamnati kaza ne ha ko gwamnati ka ko shugaban kasa ne ha abun sai dai Allah zai kawo saukinsa. Jamani ne. Duk duniyar nan abun ya shafe shi abubuwan sada nan kaga kamar Allah ya taimake mu kaga abun ya riga ya yi dan sauki kadan. To sai za mu ce alhamdulillah sai dai kamar abun da ya shafi dabbobi ko shanu haka to shine suka yi kuma sadan ya haure kuma shanu ma za ka sarrafa ba kudin ka ya kai miliyan da ba za ka ji dadi ji in za ka shekka nan za ka saya na 300 ko 600 din nan shine abun matsala. To za ka rena su amma kudin ya kai miliyan da za a baka sauke ke shanu za ka yi mamaki. Amma za ka saya karami shine zai ka matsala makana na dabbobi na suke da matsala yanzu.
0: An kira za ka zuwa ga customer da ke shirin zuwa sayan dabbobi lai a wannan lokaci shugaba?
1: Ko kwasomomi su dawo su daure wandon su a yan karami dai wanda baba. To baba a idan kudin su ya yi dama kuma ya kai dan 150 ko 200 haka. To abun za su ji dadin sa. Su da kansu kuma kuma kuna dariya amma ka ce na 150 kake zako na kowa 120 kake ko shine matsalar zai dawo ba za ka samu dabbar kirki ba. Kudin ruwa ne kawai kudin zai samu ko sai ya sai da akuya. To sai ba amma kan kudin ka ya kai 150 za ka tsaya ka yanka laya mai kyau ba laifi. Su yi kokori su dawo tun da kuma zai na lokaci da ne a yi sallah ya wuce kuma shekara mai zuwa ne yake zuwa. Inda dai ma dubun ka da kana amma ai za ka samu wani abu mai kyau.
0: Kashin a lokacin da ake hidiman sallah kuwa za a su sana'ar dabbobi sukan daure dabbobi ko a hanya akan samu cinkoso. Kamar kun da kuma take ne gani cewa kun samar da babban cinkoso a lokacin da kamar akan hanya?
1: Eh kamar mutanen mu an riga mu da muke da kasuwanni mun riga mun saba da abubuwan nan ko a lokaci ya yi za mu sa mata za mu ba za a kashe titi ba ba za mu yarda ba. Sabila a sa yaro biyu nan can yaro biyu ko wani tirana ya yi faki ya bari ya yi blocking hanya ba za mu yarda ba. Sabila haka mu dai wanda ba aikin shi ba ya je ya faki ba a yanayi haufa. Shirin zai kawo muna matsala. Kai ba aikin ka ba kaje ka toshe hanya. Kuma ana cewa masu dabba ne an toshe hanya. Za a ce masu dabba ne suka yi abu kaza masu dabba aka yi abu kaza. Za a bata muna suna banza da obi kai ba ka san aikin nan ba kaje kaji ga saboda ka sa kaje ka dauka kudi a banki ko kaje kudin wani dan uwanka kara ka zo kana bata suna mutane masu sai da dabba ba ka san abin da yake tabbiyar ba raguna kaje ka sa cikin ruwa ko kaje ka toje titi mun ga irin wannan din ba za mu dauka ma aiki a kaji a za mu yi miti za mu hada kanmu Allah da za mu kai kukan mu a gwamnati kai gwamnati ya share muna hawa ke wasu daga sallah kai ka bata muna suna ka tafi ba za mu yarda ba
0: kamar maganar tsafta shara
1: shara mu kaga mu shakara da shagaru kowanne kasuwanni ka gani a nan gari kasuwan dindindin muna da motocin loma ana tara ma ana kwasha kashin nan masali da rashin katan da ji wadda su turawa ma su su yi su ba mu kudi ma a dauka a ji a sa manuwa da za a sa cikin fulawa kudi ma ana ba mu wadda su kyauta muke ba da mu amma su za su ce za su biya ma za mu ce a kuna buwa ya mota bola zai aje a jefa shi ba ku dauka ku tabi in mai sayan kamar mota da yamma za mu iya mu karba 20,000 ko 30,000 ma ai kashin duba wannan babbar taki manuwa ne jama'a ana son shi sosai saboda haka abu ne yana da daraja yanzu nan gari ba wani kaza tsan da abu ba kai ba gindin nan in kaje yawancin kasuwa da babba za mu ka gani ba duk a gyare yake amma wani wanda ka gani wajen targije ka zaka to sabon mutum ne wanda ba aikin shi bane.
0: To barin baka dama yanzu ka mika sako da kuma kira ga jama'a a cikin harshen barbarci a langoburo.
1: Andi kanu ya zo jama'an dai a kuna an dai a saman kidan lamani dai wani halma hankal gina rogo ndi ayi lakan zara hankal gina za bare am zan tun dai ban na zane bulala sallah ibn na ga kwalje ne ngawo sala ko na bare tun he banna ne undi Allah kan zabati a meeting do duro kam da le zona do lai kam da kraki bor walja ku kan do gomnati ko ya gomnati kam da bi tabi da ka bare undo undo ga tali ni ruyo tun te banna ne a ta ja ma sai da dabba ne a ma sai da dabba ma sai sai da dabba dabba dabba ne rani da damar da ruwa ko wani lokaci mun muna cikin shi tabi da ka to da ba mu yi barna ba anan sabi da sallar da ya ba za mu na la banna ne andira wonder bare kulli sun da banna zan kasa tiyo yawa zama go da kina ne samaro suna na wajiri tijani mamai ce chairman sanram lokoji bypass eh hada chanu makoto kiya gwayon kuma akwai ga sunan raguna gibike gibi ko wanne ko sama garunga tura mun da sarau
0: suna na Alhaji Ibrahim Goma waziri mai karime Bay of Lagos State Sarkin House of Aja Land dopo bi

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أيوة قوة دقوة فاتن الخير ني أبو بكر بالحج إن أنا أتكل لغس أنا أنغور أجيجي أنا جيكم مركز kusa da gidan madagayi Abu Ilorin Allah ya gafarta masa duk wanda yake da wata jinya a jikinsa ko wata iri ce jinyar kuma ko mun dadewar jinyar a jikinka ka yadda da Allah ne zai magance ma wannan jinya ka zo guri na da zuciya daya Allah zai dauke ma ko wata irin matsala ce ga lambar da za ku kira dan karin bayani 080 38 20 70 30 ko kuma 090 64 30 87 69 ko kuma 070 82 61 51 76 mutane suna jin labarin Abubakar Bilhaqi Abubakar Bilhaqi basu gasganta ba sai da suka gani da idanunsu hakika Allah ya yi mana ikon sa ya nuna idan jama'a wata mata yaranta yana shaye-shaye da tazo gona har kuka ta yi ba inda ba aje ba neman magani har karfinta ya kare tazo aka taimaka mata cikin taimakon Allah wallahi yanzu yaron nan kamar an yi ruwa an dauke ya daina shaye shaye ya dawo layi na gaskiya kamar abun al'ajabi mala iko sai ubangiji matar ta dawo nan wajen mu tana kuka na farin ciki na murna tana jin dadi yaron yace wallahi bai taba jin dadin rayuwarsa ba tunda ya kai girma sai yanzu shaye shayen nan baya kaunar sa baya kaunar abokan shaye shayen ya kaurace musu Allah ya shirya shi Allah ya taimake shi haka wani bawan Allah yau kwanansa wajen 40 da wani abu a kwanci iya auna auna duk an yi an gwada an yi hoto ba a ga irin jinyar da ke damun sa ba a he makiya ne suka yi mar asiri wallahi da na aika yaro ya ji na gaya masa abin da zai da ya ji da ya fara addu'ar wallahi sai ya bude idansa ana yin addu'a ana yin addu'a ana yin addu'a sai ya motsa hannunsa kai ikon Allah sai kallo kafin abargun sai da ya tahi ya zauna ya fi kwana 40 idansa bai bude ba in ba Allah ba zai wannan bayan Allah da haka nake cewa a gaya wa mutane aiki na ikon Allah ne da ikon Allah nake aiki da ayar alqur'ani akwai yardar Allah a cikin aiki na masu magani manya manya ma in sun yi Allah bai yadda ba su da kansu cewa suke kuje gurin Abubakar Bilhaqi ni ba na shakka da yin Allah in ka zo guna da zuciya daya komai tsananin matsalar da ke damun ka wallahi Allah zai dauke ta da alqur'ani mai girma nake aiki kuma da yaqini na yadda akwai yardar Allah muna nan muna ci gaba da aiki amma tafiyar mu ta kusa za mu tafi gida mu yi sallah muna nan anan agege a markas anan agege a markas kusa da gidan marigayi Allah ya ji kansa Abu Ilorin ga lambar da za ku kira 080 38 20 70 30 ko kuma 090 64 30 87 69 ko kuma 070 82 61 51 76
Allah kai ne kake yi mana ba wayan mu ba karfin mu ba muna karin roƙonka Allah duk wanda yazo akan matsalarsa Allah ka share hawayansa.

A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Awa isoku lodo isu eni eko eni igbe. A bere pelu oruko Olorun a so pe Bismillahir rahmanir rahim. Oluwa ko ba bere eto ti irole ti toni. Bakara la ki gbogbo omo iya wa ninu esin Islam pe abarika ajimo aki pe assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ki ke ola ati ore ajenjo to Olorun ku ma ba ko wa oni jimo ojo la ojo to la pere to je ojo odun fun gbogbo muslimi ododo lagbara Olorun a se pupo e lo laye ati ni aye rere abi odun fo Olorun so loruko temi a ma tesiwaju pelu awon akonse eto tati ni fun oni jimo pelu ogo Olorun ni kete tin ba pari atotunu mi a ma gbo awon rin Islam to ba di ago marun ku isedu meedogun eto wa eto yin al idaya na ni o ma de si eti gbo yin eti awon obirin muslimi ipinle Eko al mu'mina to se agbatero e ago marun bolon ba fe inshallah a ma gbadun eto wa eto yin eti a mo si bet muslim ti se idile muslimi ni bi ta our stars wa ti won ti ma ko wa lati no alquran alaponle adita nabi wa muhammad ati sunna awon agba alagba ti won ti saaju wa bi won se se ti ese fi ro won lorun e lanfani lati pe sori eto pelu awon ero ibani soro ti a ma pe fun lati ma beere awon beere to ba ru yin loju ninu esin islam ti awon olumo wa awon stars wa ti won si ma dare lo lati no alquran ati adita nabi wa muhammad ati sunna tori pe mo lo ladini ogbon ogbe ila magbe lo titi di ago marun abo bi marun abo ba ti lu a lo si eka ipolowo oja mefa ku isedu meedogun gba bolu sawon na ni e ma gbadun pelu nuruddin ayowale to ba di ago mefa a tu sare tete lo eka ipolowo oja lati mo awon ipolowo oja ti aniwa si eti igbo yin to ba di ago mefa bo eto wa eto yin eti amosi jamiat swidai alasala tu na ni o ma gori afefe meje ku isedu meta agbo irun pipe eti eru Olorun kan se onigbo wa ago meje iroyin agbaye ni o ki lo nsele ni pile Eko bawo ni awon eyan se duro tepon kini igbaradi fun awon idibo abele gbogbo e na ni e ma gbo ati tun nsele ni agba nla aye ni ago meje si meje koja isedu meedogun leleyi awon ipolowo oja to ba tu wa ma mu wa si eti igbo ago mejo la ma gbejo ko fun blessing aluko to na ma te si waju bond fm la wa 92.9 se gbogbo pelu ase iledumare.

0: أصحاب الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. Akira kama sore to betul muslim futuro lati ni to idile awa muslimin bi ti ati ma nfura wa lanfani lati ko wole bere awon ti o baye wa to ninu esin alaye lekun lati awon enu olumo wa to yi ma shaye lati ni alqurani karim ati sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam leni ustaz wa usinu sidiko lo wa sugbon e o lanfani ati bere awon ti o baye to awon ustaz wa wa pe lati le lati down ni ori kini ni alaye bigba ti won wa pelu wa yo street won so ni pa Sheikh Yaku Abu Abdullah shuba shuaju guru ko boda abiodun forun so alaji morfa ile julu julu ti agbagba olutu aji abalkis ayipola ibrahim na ni olutu to betul muslim abdul wasin salahuddin na ni ruko ti emi je ni kibadu na wa nbi pelu abeja ko darapo mo imam motawon lawo yedukun ti won da wa leko ninu khutba jima titeni lati mashalashi Bond FM 92.9 National Broadcast Academy ni to one e adekunifaji wi GRE Ikeja ninu ogba wa nbi bayi. Bismillah ya Sheikh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin adupe fun Allah oba ala oba to yin ninu anu wa to ni kiya mo ni juma pelu ko to soju emi wa and ala koma fele esu ninu isin aye wa ninu ta fira leti ni awon ola to nbe fun mewa akoko ninu osu zileja awon ola to nbe fun mewa akoko ninu osu zileja lare na ni igun eran ni ojo kewa ose to lo laju ni ojo kewa ohun ni pipa eran ile ya besi ninu sunna ni sallallahu alaihi wasallam pe to ba fe peran

0: ربنا عشان يفيدنا سنتان وفي الآخرة سنتان وقتنا بالإيمان ربنا فرج علينا صبرا وثبت قدامنا وانزلنا على كل كافر ربنا بلانا من أجلنا وفر عشان كرة تنايب وجنة للمتقين إيمانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أتم الصلاة.
1: Bi o ti ri na ni ati pe lati enu awon olumo wa yen won je ko ya ko mewa ti a ro ise ri ise olore ki poju tori eda o mo in ti o se ti o fi ba anu olohun pare ge bi oga wa laji mo fa de julu yi pe awon ita se ta fi wa aljanna eyan le gba awe eyan le yo zakka eyan le lanfani ati lo si hajj iwe o tumo si wi pe ton so pe ise olore kan to wa ke o so pe ah ladurun bi ta wa ba ise de yi ti e ba wo daada ashaitan o gbianju lopolopo sugba kilo pada gbeyin oro re idi niyan ti eyan fi gbodo sun ti o gbodo wo eyan gbodo jakam na ori olohun be ni o su gbodo ma foju di iya olohun ki olohun ba la ko la wa ninu iya re laye ati gbodo ki a mo ogun ti a ba se o se wo le kere mo olohun ba wa gba pelu agbara ni la re 0706316196 0706316196 jake jadu agba nla yi awon ti a ma fin soro lori eto yi na niyan tori ko imo lo la din ologun ogbe assalamu alaikum 0706316196 ege bi awon ustaz wa yi so mewa akoko yen ko si ojo to fe ni ori to eyen ni pe bi ba ti di inu osu 0706316 1916 ino shusle ija to ba ti woli bayi o tumo si pe awe yen o ti bere na niyan mesan ni o fi gba titi di ojo arafa ni mesan yen to ba di ojo eleke wa ti se ojo odun iyan tumo si pe awon ti o ba peran won ni jeun lo si eid bere bi awon ustaz re se salaye pe a ki gba awe lojo odun ile tumo si pe ojo odun ojo jije ojo mimu ojo odunu ojo ayoni kuda awon ustaz je ko yiwa pe ojo odun e bo ba se gan won ba ni gbodo ba wi mo nitori pe ojo na ojo ti ogbo aye dunun ni kizo se ma ko mole ti ma na o de ko no dayonu ki shiru ojo ni rara olo ma fun wa ni panaki lomo bi ogbo amo tolorun fa koron ko je kun yan ki won yanju kon si joma albaraka to jo ti o wulo fun oju ona esin islam assalamu alaikum na uruko mi tin pe wa network inani 0706316196 0706316 1916 na ni oju opo ti e ma lanfani lati fi dasi eto bere orin ti o ba yi te ma gbianju e ma gbianju e ma gbianju e ma gbianju tara gbianju lara ipade mo fun odun idul adha ona ni wi pe fun awon ti o ba pe nu sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni gbogbo hello assalamu alaikum assalamu alaikum kilo do ju ko wa jagiri kilo ti o jagiri bayi wa alaikum assalam tu labarakat uru ko bi ta tin ko wa
2: abbas abdusalam lati isoro lere
1: naam ustaz abbas abdusalam ki bi ri
2: naam mo ta do pe ta ba ka na to ma nse ye se ko ti ko to ron bi be
1: naam awon ustaz ma da inu ta sku ba to sabaka na se ko sin kan to ron bi ni be 0706316 1916 na ni oju opo o ti je pe assalamu alaikum ba si mo ri ti si lati odo sheik yakub we gugu kan lo mi ni e ma nfi ayo ja won ni o kere saseju o bo so wo ni yan ti a ba wo aseju bi ni you know ashe le ba ko network odo ko ran ni pe ka ma wule pe oro pe an tele tele iyan le mu phone lati wa fi ya kaaba odo nisin nta n gbo ni pe ati phone ati phone e ba wule gbe nkan kan won wule gbe nkan kan woli mo ti ko mi eniyan won to just na so pa won lo show won wa lose focus pata pata e mo gba ti wa n ka ba bayi assalamu alaikum. Salamu alaikum. Uruko bi se npe.
2: Uruko mi se Imam, o npe lati Ibafo.
1: Na bra so Imam lati Ibafo.
2: Bẹni.
1: Naam.
2: E jọ jọ be be ni pe e jọ da ki opo e ko ya ko ma ki un ko bi wa wa ju e ko no ma ti ko ma ko ma ti un ti e ko ya tun na moto. O ya be ran
1: ye. Ah, e go clear thank you lot of talk. Clear thank you lot in the first place.
2: So fe pe oko ye o si
1: Odana o ti yiwa lati ifo Aji Suleiman lati ifo 07 Ibafo okay esho lati Ibafo ba ki ba le buti akoka olo ifo lorun so balogun 07063161916 07063161916 nani joko ti ma lanfani lati fi pe wa si biru ti ba yin to ninu esin ki ki awon ustaz wa kan de ma salaye fun wa olorun ko je ka ba nabi wole ola ka ba nabi wole ola bi oruko eto wa oruko eto amir komodina je gojo thursday la go mesa bo sa go me wa fein te to fe ma gbo won amir komodin ajala muhammadu juma insha allah ribon de fe mi nani 07063161916 o le je pe atẹgun da oju opo yen lamu pe ma tiraka e ba se nge lo n jabute bi owututu amọ sibe sibe iyan oni ki eyin na ki e ma ke ma gbianju iyan oni ke eyin na ke ma gbianju iyan oni ke eyin na ke ma gbianju lati da si eto Abu Abdullah na gbianju ati wole won gbianju ati won gbianju ati wole won gbianju ati wole 07063161916 loju opo ti e ma lanfani lati pe si inshallah oju opo ti ma lanfani lati pe 07063161916 assalamu alaikum uruko yi sari fun ewo ah gbo awe muslim kokota ngba layi wa fun ke je sari ko la bo je pe ti e ji ke munu ni eh so olorun o gba ni ibada assalamu alaikum na oju o Islam fi sabaka night
3: alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallim ya ki imbere lati ori bi ti aji atun bere bere kan yen tori n ti o saba rin le lodo awon eyan ni pe awe ramadan o se wuwo to o ti ri lada to awon ofin kan de awe ramadan so awon yamo wa ro boya ofin yen boya ramadan nikan lo de ni rara àwọn kan tó di àwẹ mí tó di ramadan kò di àwẹ mí àwọn gbogbo nǹkan tó di ramadan náà ló di àwẹ mí bẹẹ sì nígbà míì kan mí ò di àwẹ mí ò di ramadan so bí àpẹẹrẹ fashion arabi sallallahu alayhi wa sallam ó ní gbogbo bàtà bá ń gbà wẹ tasaharu fa inna si sahur baraka ẹ máa jẹ sáàrì alibarika àwọn nínú sáàrì jíjẹ kì í ṣe ramadan nìkan à ń gbà àwẹ monday thursday I am on the bridge starting 14:15. Ati bẹ bẹ lo o da ka ma je sari. Albarika to kana bi lo wa nbe akoko ni pe to atoro sun. Ati tele anabi ni khalafa al-mushakkun. Amin Allah ba we ti won. Awon le ma je sari. Ka wa ta we ti wa. Ko le je pe awon ti wa yato si awe mi. Ela keji afari tun ma wa. Tun gbogbo gba we gba we. Lati je ko je pe karama ni waju ta ba je sari. I get tell my Jeffari. Tisaba ni awon yan saba ni ra to pa lohun fe ni wa lara. Awon o se pa awon ba di ka gba. Abi ta te gba da fe wo juro na be ki we kali ni awon lara ko. Awon kali fi se. Na awon fi so no aya ye pe yuridu la obi ko mo ri so. I de kun la fe fun yin. So ke mo ka wa so pe ko mo ti gbo ni teni kan so fe ko ton ba ti Jeffari. Awon yo ki mi da be ni ko gba we lara hun. Olorun ba no fe ko je pe ka gba we ki di pa wa ara. Boka le ma fi se pe a ri nkan to to to je to wa to da a ti wo ba ati je tori da ni tori to wa o le ko lekan kan ba se nkan abi da ba ri nkan ti o to ni gba mi na abi ti o to nkan ma se don la haram ni wallahu alam sabaka night allah akbar ma to bere sabaka night ani awon da ni gba ti won bere kila ni awon ni pe a fa gba pe gbe to ba ti lo moka ton ba ti de ta ko won jo ka tun se iran idaleko fun won ko le mo pe nkan ti won fi se ami haji ni o ti se sabaka a se kan la todo ro won ba pe ka se haji o sabaka e gege kan lo se pataki awon gba to je pe gbogbo nkan ba se ti o ba ti tele majemu mete ta majemu akoko a se tori to lowo ba majemu elekeji a se gbo lowo ba se ni kanabi ko wa ka se maje mara keta nkan ta fe se yen gega da bi gege gboro se be ki kan ba ti le ye wa la kan ma wa ni e ani yan da pe an fe fi kon yen le kon on le fi ma me e ri gba e wo to ba dere ni sabaka sori wa ma so pe ah e ti wa mu ti ni sabaka ile yo da e ko ka fe ka won yen ni amo sabaka night sabaka day sabaka morning gbogbo gba ti won ba ti ma se ko ba se re amo tori pe ibere re ati ani yan re ko si ninu ntan ba ma se tan so san ki ama se amo o ti ba de lati haj o le pa won ile njo lati fi dupe fun olohun ba o le pa won ile njo pe to ade haj ni eni to ba dojo sunday inshallah e wa le mo fe fi dupe fun olohun ba ta ba rin ajo a le dupe fun olohun ba aka ki se ki ka tun ma orin ka ma jo ka ma fi dulu di so ki so gba won ta won ba ni ko ta won bo se mo ma ta ti gbe ju ile ko won ba sa foriji fun a gbodo tun ma se nigba ka ba se haji tan tori pe olohun ba ti san wa mo ke ba ran solo solo si mo se so ibeere elekeji nipa eleketa nipa ni ma ge kan na ehe
4: nara ki oko ara oko oya o wa ni bibila san o wa salu ala o salu ala taya imam so ko ala fara ati kirun pa koko
3: bi ayi pe mo mo bere yen mo mo bere yen mo gba bere yen ibere eleyi ti ni soki o me nokto kan ti mo kon fe kan mo le ni ngba ti wa ti jima nlo ti ko to ba nlo nipa pe ge kan na gbogbo en ti o ba ma pe on nikan ni afani yen ati ase yen wa fun so ta ba wa nle baba lo ma pe ran iyawo pe awon to ko pe awon le ge kan awon le ge awon baba to fe ge ko be pe ran nikan to ike ada la fan ti ya na fe pe ran iya na o ni ge kan na ko ba di ohun na lasiko yen wa gbiyanju ko ma ma ge be bi ka wa ke wa mo ge ko lasiko yen ati kan ati gbogbo e ko te to fe ge run e to fe to fe pe ran nikan ni ko ni se gbogbo awon kini yen ko lo ran ele nipa kokore kirun ko bere kirun se ko si aburu nibe ta ba wa ninu ile ko fe kirun obere fe kirun to ba ti je pe a fe kirun o telephone ni a fa ni ko telephone pe boya iyawo fe ki zuri ko fe ki erun mi abi boya iyawo o lanfani abi ko lanfani lati salola abi gbogbo du yi ti won so ta ba ti je kirun lo toto ki se dandan ka to pe okunrin ma waji obirin ma wa leyin okunrin wa lotun obirin wa lala afia ko sa buru nbe obirin wa waji okunrin ma n to ko se pataki ni pe won gbodo je to ba ti je be won gbodo je loko laya ti o ba ti n se loko laya ikhtilafu yi gbodo wole yen ni pe ti o se apa to be obirin atokunrin kan ko pade ninu boya ninu room kan abi ninu office kan fe kiun to mo ra won ri obirin o gbodo wa ni waju kokun wa leyin awon loko laya ko sa buru nbe obinrin wa legbe kan okan wa be ko bi won waju ko kun wa ni iwaju to yin pe lokan laya ni won pelu majemu ki o sele yin Allah a'lam so ko pe ati dawon bere mu ko bere to dai
4: inshallah
3: no Allah subhanahu wa ta'ala wa ti akema agba ise olore ti akema se ati gbogbo awon ibadatu na ko lokan ma sa se ninu won fun wa
4: Allahumma amin
3: ko se ninu won fun wa
4: Allahumma amin
3: ko ti a fi pa eran na Allah subhanahu wa ta'ala ko ma won wa lakotan ele ka gbianju gbogbo ten se pe eran Allah subhanahu wa ta'ala shi maje mu yekale la yanala la haluhuma wa la dimahuha eran ati eje wulo fa lawon ba ko ti o ko mo eran ye awala ma je eje ye a danu ni walakin ama o lanalu wa taqwa minkum ipa ye Allah ba lo ba nidi ele ka gbianju ka ma shi gbogbo awon wuro ehe ona jamba ona abusi lati ri owo eran be se ni ti obe ba se le tan yo ba se so ta ni e ba wa be pe mo fe pe lodo inshallah ona o ba je ki eran yen se se ni e owo eran yen lati kla eran o ni be o ma wa ni na kon le re po pa eran la da wa so be ni be no fa ta no so so fo pe aniyatu qabla al amal aniya ma wa ki waju ise ta ba fe se ni so ki bo wa da ni e pe inshallah mo fe se be mo fe se be to ba lo alhamdulillah joba kama wa ni ti patri pe la yukallifu llahu nafsan illa wusa Allah ta'ala a'lam
4: jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan anfani shi shi sile fun awa ti ojo ti lo kama ka se tu ona le were were an go ko irun idima wa ina gba bond the feminine stress na inshallah agume san lama kiun idi odun idi adi ayi inshallah kure so african time nbe fun ata fe dara ko mo wa lati kiun ka ti de inu gba bond fm 1 a adekulefa ji wi gri ikeja lati bi ago mejo abo tori ti imam ba tin de lago mesan na ni a ma gbe irun ri gege bi awon ti won je imam wa awon mission board wa labi alaji Azan Isaac Adinle lagbe mo mo bi fatah bi gafar engineer ableti bola today ni bo mo ton la oyedo kun ni o ati gbo awon jamo ti won fowo so wopo pelu won ka ti wa nu ogba yi lati bi ago me jo abo ina le gbe ni dani to so ko je ko bi aye ni ta ba ni ko ma to sugbo mi te fi sarala ipo olorun ba o ka iyen ko lorun ko dem wa si ju wa ti won ba rushu so ba so pe a ki irun lo ruko bora folorun so abiodun lawo pe olutu eto alaja balkis ayipola ibrahim olutu agbona ni alaji maruf adeji oluege ruko nu aslaudin muti abdullah liki badra tugba ta joma nseto yi lapapo ruko sheik yakub abu abdullah abdul wasin salahuddin na ni ruko ti mi nje faridat oderemi omo yawo alaja rashidat ani baba abdulaziz oderemi niye e ku pale mo egbe yawo re lola Olorun jo soju eni o ita oluwo lati se ni ikuru legbagbe sister Khairat omo won Najiba olokuta ono se afla lagbaro Olorun ni ojo Sunday niyan a pa ni loju ti loju mejo lagbaro lo baragun mejo ba e ba n pa ni loju to mo kwara tata Abdul Wasi Salahuddin lorukọ mi lekasi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
6: أدبلوا الله وبعنا باش برفنا هو لدور الحمد لله أقشيتو إتو على ربارك أسئلة وأجوبة إبري أتي داون بوري بونت FM 92.9 بوري بوجو ساتدي لابو مجو أبو ورو كتلا يكو كونو ويروي بوري تاوتي ماكوا ديا وان فالالو كوجو كنتو وما داوس ببعوان بري eleyi to ma alquran kareem ati sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qira lai abe fa shatlai e ma pe islam media communication 08028483735 tabi 08033992842 asila tu wajuba ibere ati daun milana si islam bi bond fm 92.9 bi bojo saturday lago mejo abo wuro keteleyi kuko nu wero yin e ma bi si e Masalam.
7: I'm in love with my boy.
8: How we find the little soybean oil extracted from soybean, a vegetable product that will cake or leave sour taste or aftertaste in your mouth. All pure vegetable soybean oil is produced by professionals for over 2 decades. Try Bio Refined Vegetable Soybean Oil today to cook or to fry your plantain, akara, kimchi, meat, chicken, pork, pork, fish, yams, and prefer the taste of plate-link meal. Bio Vegetable Soybean Oil, making it rich in omega 3 and 6, it's cholesterol free and enriched in vitamins A and E. Available from 1 liter to 25 liters packages. Bio Refined Vegetable Oil is available in all markets and supermarkets across the nation for retail and bulk distribution. Please call 070-4000-7149 or 080-2306-7149. Bio Vegetable Oil is produced, packaged, and distributed by Boran Foods Limited. Number 23, Conference Posture, Lagos Ibadan Expressway, Ibato, Ogun State, Nigeria.
9: For this betting street, now two categories though. When others they take forever to pay you, bets Baba don't already drop your money. Bah! Others see the process withdrawal. Process care, collect your cash, Jare.
10: When others they give you small accumulator bonus like a pocket money, bets Baba don't bust your head with 1000% accumulator bonus.
11: And when others go wait, team final wins you to pay. Bets Baba don't cash you out once your team lead by 2 goals. Yes, see the play, but your money don't dey your pocket.
12: When others not you for one style of betting, Bet Baba open full amusement park, sport, virtual, casino, jackpot, all of them they are full.
13: And when others go make you cry because one game cuts your ticket, Bet Baba bring one game cuts. Make your bet for see the shine.
14: So my people, when others will try, Bet Baba don't already drop. Instant payout. Big bonuses, better experience. Now with the fraud.
15: With Bet Baba, now you be boss.
16: Shapani, go sign up now for BetBaba.ng.
17: But you must be 18 years to play.
18: Make we now listen to this special information. Driving job vacancy. Drivers needed urgently. A1 water, producer of A1 pure water and A1 table water. Wait and down for number 15, Abeokuta Street. Babalegba bus stop, Ijebu Road, Ikotun. They need well-trained and humble drivers with valid driving license. Where Sabin Lagos Road, in and out well. If you sure say, you'll be better driver with experience and valid driving license. Make we now quick, go meet them for them office. A1 Water, wait and down for number 15, Abeokuta Street, Babalegba bus stop, Ijebu Road, Ikotun. Or make we now call them WhatsApp number on 080-2364-6827 or 070-1775-4428. Time don't reach where you go stop. God bless Wakakuru Kere. A1 Water, they need drivers,
19: smell like this, so now your mouth be dust. Chineke, they take you. You ATB, a ye chako to pay. So make your mouth dey fresh. You know say chako power na correct connect. Yellow teeth go pack come on. And your teeth go come dey shine like ring light. You ATB, a ye chako to pay. Get adult own. And it get children own too. With you ATB, a ye chako to pay. You don't need to dey hide your laugh like say you color be mixed chop now. Brush out for money. Make you brush out for night. Nigerian Dental Association endorse them. That's all NAFDAC too. God, they approve them. UATD, a Yichako toothpaste. Now the toothpaste where they make for Nigeria. By a Nigerian and for all Nigerians. UATD, a Yichako toothpaste. Now correct connect. Bad debt for Waka. And no go come back again. UATD, a Yichako toothpaste. Debt for everything. So Bajilu Ruo, to Rere Muse. Ili Reo Tomo Leni. Nitori Mipe, Oshe, Fonyi Ele, do UATD, a Yichako toothpaste. And you do let me wear better, you will my down in your room. Hey, it's your chef for you, do you eat it in here? Tomodium bed, Tabano, what will you do? What's a dinner? Oh, you're a little bit better. I'll be a woman. Oh, chef for you, do you eat it? A unicolo, a mammy. Bless me, I'm a fool, little. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà tó ń ṣe òsàn eyín lórílẹ̀ Nàìjíríà àti àjọ NAFDAC fún tẹ̀tẹ̀ ó sì lè ríra káàkiri àwọn ilé ìtajà. Ọṣẹ ìfọyín eléèdú UATD èyí ló lè fún ọ ní òórùn ẹnu tó lájò tó sì láyò pẹ́.

ni S7 Pro. Ofe ni albo to se. Ko so si be o 50% data ni wa tu jam fani re la ri osu mefa. O di osu beji ni wa tu fi gba ni Spotify Premium ofe. Aja bale ro ile wo re ni S7 Pro. Owo re ko ju 126,300 naira lo.

lenti lo fun aro fun rara yen o eyin to ko je pe lyrics nikan ni mo instrument kankan play anu yin se mi.

awon ohun ipese na monomono ni agbegbe won lowo awon oba je eda ajo to nda bobo aiso ati atokale re ni orilede Africa ti kede pe aiso Ebola ti seyo ni orilede DR Congo waye oroyan re lekurere latinu Abiodun Folorunso ijoba ipinle ko ti tenmo ipinu ati iseto re lati seto igbalode fun eto onje kole suwabo ni ipinle ti Eko won ni eto ti won se ina lo tobijo ni orile ile adulawo commissioner fun eto ogbin ati onje Abisola Olusoya sela ipe ibudo ohun to wa ni ketu ereyun ni epe na lo ye pe won se lona igbalode pelu imo ero technology eti yo mu ki ipese onje igbokegbodo onje ati dida bobo awon onje lowo bibaje ati siso awon ere oko di ohun jije ati apeka re rorun nipile ko commissioner Tonso ni bi ji ise ni fun ile elekeje iru e lati sami si odun keje gomina babade sanwoolu lori alefa gomina ipinle eko ni ito ti kuro ni anta o ise agbe ti kuro ni afoko atadase ni ipinle eko o ti di ohun ti a lo imo ero igbalode arabirin Olusoya jabo pe nigbati ibudo ba ma fi pari tan o ipe yo je ibudo ko gbogi ti o ma pese ounje fun awon olugbe ipinle eko oni ibudo ohun na lo ni akake lati ri pe awon oko ajagbejo to lo bi egberun ko abo ni o ma ko ounje nbe lojo tari e kakakiri awon agbegbe ni ipinle ti Eko to je pe iye ounje ti won foju sun pe ibudo ohun yo ma pin lodo bi yo ma lo bi million ko abo trillion lodun o fi ko re pe ibudo ohun na ni o ni ibi ta o ti ma pese ounje ati toju ounje si ibase awon ounje to nilo yeye bi eran ati eja abi awon ounje ti won fero lati wa ni ibi ti oru abi to gbe furufu wa bi isu ati awon nkan mi oni ibudo na yo ni ile like eru si bakan na yo ni ibi ti a ti ma dabobo awon ounje ko won sinu pali abi apo oni bakan na aye yo wa fun awon oko ajagbe ejo oni ibudo ohun yo tun ma ri si pe won pese ibudo ayewo ti a mo se laboratory ti yo ti ma ye awon je ope won pe o oni bakan na ni ero imo igbalode ti o ma pin awon je o si sori sori yo wa ni ibudo ohun ewe ani eto kan eti won pe ni Lagos Agrinership program na ni ile ise won ti gbe kale o tibi ti won ti gba awon odo to lo bi egberun ko abo te pe won ti se idaleko fun won lati mo nipa imo igbalode lati ma pese ounje fun wa o won ni eleyi ye je ki awon akopa ma sise leka ohun abiye oro nipa elede awon eja ako ati ede to fi mo ipese awon ounje bi gbagura isu ati bi o se ma se akoso e tawo si agri business management ile ise to n boju to oro abele ni ipinle ti Eko ni awon ti gbe oro a lo haji ati oro nipa ti Jerusalem ni erin ajo mimo si abe eto kan to ye pe iforuko sile ati gbogbo alamori akosile re yo wa ni ori ayikala bi ajere ile ise ye ki ise o ya kankan ti o ni fun awon ti o fe rire ajo mimo ni wahala rara commissioner fun oro abele alagba Ibrahim Layode lo soro yi nibi ipade awon oniroyin kan to na ti n jabo ise iriju re laarin ojo ọdun meje eti gomina ọba dide Olusanwoolu si wa ni ore ti alefa alagba Layode ni igbese ohun yoo je ki iforukosile rọrun bakan naa yoo ti je ki awon to fe rin ajo mimo ki won le se ni irọwọ irọsẹ o fi kun ọrọ pe eto ohun yoo je ki irẹpọn wa laarin awon ẹlẹsin pẹlu ifọsọpọ awon ile ijọsin ati awon to je mọṣalaṣi ni ipinle Eko o ni eto ohun na lo ye pe gbogbo awon alamori to ni se pelu awon arin ajo ye pe awon ti se sori e o asoju kore abalaba njo jabo pe ile ise ohun na ni o gba awon
to je pe iwe ti awon to fe rin ajo ko si won to lo bi egbefa to je pe awon opolopo awon ajo ayani lowo na ye pe awon na tu tare iwe si won leti onikaluku sa fe ki iye odun tire to fi ma o to je pe won ko ni rin ajo eni ti o je olori ose si are bola ahmed tinubu alagba femi gbaja bi amila ti so pe o fere je pe ise fe jabo lowo won o latari pe ohun se atire fun alagba desmond elios to je omo legbumo asofin ti ipele eko to je pe o tun bere fun sami ni office alagba gbaja bi amila nigba to n ba won alatele esoro ni surulere ni are tinubu lo pe won ipe alagba elios lojigun alara won to fe dite le eni ti o je abenugo legbumo asofin ipele koko lori alefa re eni ti o je lori osise ohun sala pe are tinubu so fun ohun ipe ohun gboro gboro lati pe ohun ba elliot soro oni kakaki elliot gboro ipe o tu tesiwaju lati ma tele awon to fe yoba sanigba na won ni oro ijeyo latari bi o se je pe wahala oselu nlo ni agbe suru lere o alagbagbaja bi amila to ti soju sule ni legbumo asofin to ti di en to je olori ose bayi na ni o je pe ipe nija kan lori pe o lo wa ninu bi elliot o se ni pada na ni o fi n salaye ara nigba to n soro en to je alaga joba bile sule alagba bamdele sulaimon yusu ni odupe lowo alagbagbaja bi amila fun ipo adari re ni agbe suru lere papa na egbe oselu apc oni awon yo sise takutakun lati ri pe baraka odunuga bakare na ni o soju surule ni legbumo asofin ti ipele eko ile ise to ntare na monomono si awon ile ise apinaka disco ti a mo si transmission company of nigeria ti ro awon olugbe ati awon balaye awon ejigba ileke lati ri pe won da bobo awon dukia ijoba to npese na monomono ni agbegbe won ora webe yi ibi ipade kan ti won ti se lani loye eti ajo ohun se fun awon olugbe eko ati ogun ni ewekoro ni ipinle ti ogun nigba ti o nsoro engineer adesina adeoni pekun to je oga agba tcn ni o pododo o ke awon seto lani loye itori pe o se pataki fun awon lati ma da bobo awon irise monomono ni agbegbe won oni laarin odun 2022 si odun 2025 ipe awon owo eti won fi ririn ti o ntare na monomono ti awon eyan baje ni agbegbe ohun o lo bi orinlenigba o di meje 273 towers o ni opolopo igbese awon ise awon ati ranlowo awon olugbe agbegbe lo je ki isele na dikun ninu odun ti a wa yi.

0: kaabo pada akojopo royin agbaye lo nte siwaju ajo to ngbogun ti egboge lo ni elede wa Nigeria eka ti edo ti se danleko fa omo agunbaniro lori gbogun ti egboge oloro danleko olojo kan ti won pe ni lilodi si ewu ati lilo egun oloro ti se idaleko fun awon eyan na lo wa ni Benin ti won si ti salaye pe won gbero lati ri pe ilanleye wa ni gbogbo ese kuku ati igberiko lati da bobo awon odo lori ewu asilo ogun ati ninu egboge lo nigba to nsoro ni bi eto ohun miche ofoyeju salaye pe awon ajo NDLA eka ti edo na ni won ti ro awon agunbaniro ni agbara pelu imo lori ati ni pe won se ipolongo gidola ati didabobo awon agbegbe lowo ewu egbogi oloro nigbati o nsoro lori kokoko ti won pe ni lilo egbogi lo laare awon odo ojuwe agba nlaye alagba ofoyeju menuba bi lilo egbogi oloro se gbi lesi laarin awon odo ohun ti o le sakoba fun yen ilera awon igba igbadun won ati abo won won ni won da awon egbe kan sile ti awon odo le darapo mo lori bi won se ma gbogun ti egbogi oloro itafi lele ori pe sanfara iye ipinle sanfara na ni awon alala aji kankan ti gbera o fun ti odun yi bo si je pe papako ofufu ti Gusau International Airport na ni won ko awon alala aji lo si orilede Saudi Arabia oko ofufu Masie aircraft na lo bale gude ni ojo jimo eti o koja to si je pe aseyori nla ni eleyi gomina Dauda Lawa ati aya re senator Aliu Bilbis wa lara awon eto wa nibi eto ohun lara awon to wa nbe na ni gomina tele ri ni ipinle Safra Mahmood Ali Chinkafi awon balaye awon lekan lekan ni ti ijoba ni won peju pese si papako ofufu na lati ri itan eti o sele ohun iroyin ile okere won ni Ebola tun ti jeyo ni orilede Democratic Republic of Congo te ba gbagbe ibe na ni Ebola kankan ti jeyo ni agba laaye o won ni awon akosile ti won ti se bayi lo bi ojile ni igba ati mefa 246 nigbati awon to ti gbemi mi lo bi marunle ni ogota 65 dead won ni won ro wipe ilu kan ti won pe ni Mogwalu ati ilu kan to nje Rewampara na ni eto ti sele gege bi ajo to n dola to tun gbogun ti atoka arun ni ile Africa bi won se salaye o ninu atesode to fi sita loni won fi ku oran won pe ipade n waye ni olede DR Congo ati olede Uganda to je amulegbe won to fi mo olede Gusau Sudan nibi ti awon ajo agba laaye ti lo soro lori ojuse won ati igbese ti won gbodo gbe bi won se gbodo ma wa loju lara kan si sori ni gbogbo enu alabode ko yen mo ba tewu mo gbe lenu Ebola na ni won ko sewaye ni odun 1976 ni DR Congo ni odun Olorun to si ni eya lo tan kakere won ni le ti o sele yi na ni eleketadilogun irufe Ebola nbeyo ni Congo eyin ara olede wa Nigeria yo tu goke si nigbati abasa ipa kaloko wa ki atoru na wa sopin egba gogo to wa nu eleko si ijoba ipinle Eko tenimo ise tore lati pese ibudo igbalode ti o mu ki onje su wa bo ni ipinle yi ipinle Eko ti bere akosile lori ayeluka bi ajiri fa awon to fe ri ajo sile mimo o bakan la muro ya fun pe ajo to n tari na monomono si awon ajo apinaka yen Transmission Company of Nigeria ti ro awon olugbe agbegbe ati awon balaye lati da bobo awon irise monomono to n be ni agbegbe won lowo awon ojale olugbe ti won leyin iroyin lokere ta mu wa fun ni pe Ebola tun ti jeyo orilede DR Congo bi awon ajo to n seto lati ri pe aisan itanka ni Africa bi won se n sise ni ori re ọpẹ pataki lọwọ adeemi adesanya payasan muti abdullahi ẹ ṣe o bẹ ṣe n tẹti si wa.
1: Ìdìmọ̀rẹ́ lọ́dí rí ẹwà fákù kan. kọ.
0: Ọba oge lọ́dìrí ẹwà fákùkọ.
1: Ejimare lọ́dìrí ẹwà fákùkọ. Níbi kápẹ́dẹ̀ àti pọ̀ lọ́wọ́ ó ṣèròyìn.

0: Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859. 08068216859.
1: Lori awon aisan kan si keji ta ma soro nipa eni, aisan nu san tabi wo to ni awon kaabi aromolegun. Mo ni ki lopolopo to ma nfa. To di ba lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun. Oni pe opolopo mi to ti suburi. Aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon kan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni to ba ti ni apere pe boya ara ro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese to fe jabo to ba ti lawon apere tete mo bi aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo oba kati ni o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aye ado o ma ja ni elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi igan gbogbo nkan ni o ma ma ti pipipi nu agbo are to ba ti rawon nkan bayi
0: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marua to lo si Abaraje Road tabi te ba n gboko bo Abaraje Road ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apa otun ele yasi Number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road ni Ikotun Lekun
1: ibe baba gba wa ero banisoro te le fi pe mi 08068216859
0: Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni
1: 08068216859 08068216859

0: 20 Amoka Street. Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun. Ero Ibani Surawa is 080-6821-6859. 080-6821-6859.
1: Mo gba adugbo to ba tin gbo wa bayi, de te ma bo lodo baba agba lori ati ni gogun ni ati se igbanse ndoran ni. Itelo mi ti ba Olorun saanu wa. To ba gbo wan gbo ka to se igbanse ni, be se ngbo mi, ba be le mechanic ni, elomi e le ba soro. Nitori belo mi o le nawo sagu are. Agbo ara ise pataki lati toju, e jade ba e jade ke ma bo. Gbogbo eyin de ro pe boya e mo ti le leko si se ma so be, sugbon Olorun ba fe nikan si je nikan lo. Bo Olorun se ma ti ko se ti ma nbo sodo wa. Olorun tin gbadura e ati mo pe adura ti gba ko to gbara le ni. To ba ti ra pere gbogbo Olorun ni, bata nbo lese re. E a se nko paja paja lowo lese ati ori gogun apa orumi egbe kara orumi ati gbera gan baba ni party ya yo le lo ogun lo ni ogun omo ni olorun o ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to ni olorun le je keri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese iko to n roju olorun to n be gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are to n fura si tete ma bo
0: si number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun.
1: No, no, Baba Agba, tell me, baby, no, you.
0: Ero Ibani Surawa is 080-6821-6859. 080-6821-6859.
1: Eti, te kole. Te bang bo nale, e jide bendaji. Te bang bo nosa, e mati je pari, ke fi ma bo, ke ma bo, e wafu imana, atalaye, ati yon abayo. Lori tewe te bo ti o mu kara yin se kebe elomi ni mato ti o toju mato eyin lori bi o se ri gegebe na lo ara wa ara da bi mato ni ti a ba gbe mato so na ta ba service e mo pe le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to ti nje to ti mu to n gbadun to si jo toju ara e ri ta mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti wa ju do iro na ma pa ma ba so be o baba agba teni be gbe gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma se se mi pe ya gugu ara lo n te ni ara yin e ni owo kan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
0: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun ero Ibani Surawa is 080-6821-6859 080-6821-6859
2: e ti ba te si waju
1: kini n do la mu kini won ti nawo nawo nawo lere ai sa gba ni lowo olorun ma ja ri ogun wahala ya n lu pipi ayin to ejo beyin lete n gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so gbo obirin ni gbogbo to ko to beyin lo mi ta so yo sugba won to ba won wa oju olorun to nbe lo na to light san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba tele beg leju ona abayo olorun lo se to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fe mu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe se olowo lowo bayi mo pa isa atarun to ba ti bimo ma bo si
0: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun.
1: Tete ma bo, ko ma bo, mo se soro yi. Lokunrin lobirin lomode lagba. Olorun ni so wa den to ma tiro. A to se afi won se yeye. Sugbon kankan lo se okun fa e. Te ba tin ri papa nku ni, ese nku ni, abi won to ti sise agbara ri. Iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi. Ti na ti gbogbo ara o ma nfa kisa ara abi eja o ma nje ko week. Ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ro tete ma bo sagbade wi marugo ta kebe lodo baba agba te ri be gbe to ba ti de gbe won na ah baba won ni itowo la ma du obe ah ki n gokere ma du obe eyin wa ti foro oye koko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi bayi e dide fia e ma bo pia o be je ti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo soro baba agba te ri be gbe
0: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun.
1: E wa ke wa janfani ewe ati gbogbo ni afiji eyin na didi ke ma bo. Kini o se o kini yo elenu. Wa lati da mi Oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati mi gbogbo. Ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jeje mi bi ni ele iwo si bi ni. Olorun o ni je ka wa rogun ofa. Ofa buruku o ni ba wa fefe buruku o ni fe lu wa. Orisirisi ona lo gba wa elomi afefe ni ti e. Elomi ofa lo fa elomi ko sin ta ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewo ati to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi n ba te lo ni kankan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa n bara je ti o mo ba mi ara ni eje ni egungun olorun eje kari sugbon te ba ti wa ri eje ka to ti gbogbo se ka mo pe odo baba agba se nbe gbeju
0: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun.

0: Redmi N7 Pro of any album to see. Could not see 50% data. Ni wa give jam for near line you should make far. Or do you switch in what to feedback to Spotify Premium? Not there. A jab and a roll, they were Redmi N7 Pro. Or who record you 123,300 naira no.
1: Redmi N7 Pro.
2: Gasi edu o ti sun yo o ni ti mo ra yen tun tin du o ni bara tin pe mi won tin binu se bi mo ti so fun ore
3: ebo import ni ti ra oru ni se lo to
2: be ni o ku ni import ni pon o gbo yato o si ku won gidi ki dugun ki sa ko si ni te ni tojo terun ti mo ba wa lo iso import fi ko mole nse lo ma duro digbi ojo ba ma ro na ti jili le nja ko ni du ko ni te ko si le fu yo gbo ni bara mi lu gba ti e asoko to yo gasi edu emi na lora import bayi gbo oru le ko le gbe e tori e la fi se oru le import fun aloko kese tori pe o nipo ni ki je ko te jo iso import ni agbara akomo loru le la yara bi mu bodu se gori odun ati bi gba odo se nba igba ojo ko si soro eye ba fun gba nto eyo pelu import ibale oko daju rawo ikole import ni le pe wa sori 08055553779 import o le to se gbarale bodu se
4: Voice, a stronger feature for Osho the solo Federal Concert 1 on the Butaiwo Ayedu Shanana the Starboy le peri e anfe o tutu ti o soju wa fun itesiwaju ojo lo Osho the solo Concert 1 ile igbumo soju labuja lo mu ki awon agbagba oselu lo Osho the solo panupo pe on the Butaiwo Ayedu Shanana the Starboy lo le se ase sile labo aba iriri won nigba to se SSA to former governor Akinmi Ambode lo mu tewe tagba tori se so pe ko tu tesiwaju ko gori esi jupa ko luke luke odun meje lo fi se legislative aid labuja o ti ni igbara di orobitawo ayedu shanana je oloto segbe ko je fojuda awon agbagba ko ni sapa pe eto ilu e je ki gbogbo olugbe osoju solo satileyin fun orobitawo ayedu shanana ninu iba abele egbe wa idagba soke ati tesiwaju osoju concert 1 shanana ni o

ba ti de odun de bodu ba de ile ya ti de ah bi mo se nbo lo so yi mo ti ri eran ti won so mo gugu egbe titi ile ya ti de lo nje be ki ni a ma wa so e je ka se ile ya gege bi apa ba ti ka gege bi okun ti gbe ati gege bi agbara ti le gbe be ni ki e sise o lagbara lowo olohun olohun a pese gugu nkan ti e ma lo orun to ku o to aso gosiku bi ose kan abi e ose kan abi meji eko to digba yen iyan olohun asele sugbon eni ti o ba ti rowo ra eran e ma je ki iyan ko ironu ba yin o e ma je ki yen wo pe ki yen ma so fun yin pe ah ni duta mo pe eran ni odun yi lodun to koja eran de lodun yi ko wa seran iyan wa je ki ehun wa fa eje ruru e ma je ko ri be o lodun yi ara aso lodun to koja ko sa aso kini ko ara wa ma gbo pepepe e ma je ko ri be o lodun to koja se mo ti so ri pe o ni bi ti won tin ta aso ni be losodi o ma dale bayi ni 3300 naira paya digba yen o ni 100 naira paya do obirin yen wa o ra opa mewa nibi ti mo duro se mi na mu temi ni o mo de ro pa mewa o ba ni anti e ba mi wa aso isoda sha mo loda o ni won fe fi da aso egbe abi aso ebi ni fun atawon omo tawon ma wo lo yidi opa mewa won 100 naira o je ilu o je 1000 naira mo ni se telo ni mo no te ma so fun telo a o ni telo ni mi o de rara o ra boti o ra gbogbo o bo si ibi to ti emi na ra temi ni o de bo si ibi to ti ra gbogbo o de ra ngo ba gbe aso yen tan to gbe sara awon mo ko zeni ma mo 100 naira ni gbogbo kan ti won die a 100 naira yen sin o ti di 300 o ti di 500 te ba tete jide be ndaji ni daji e mu tin e gbe te ba je telo olodun ba yin se ra gbe nkan yin kebe sa awon mo yin lara ko zeni ma bere lowo yin panti ilu lera o de zeni ma lo bi daddy pe lo ni era aso ti awon mo yin wo e ti wo aso e ti dele nkan te ba ri esi irese alasepo ko se nto gbogbo wa lo jeun ni ko se nto mo nkan te nikan je leyin yara nitori de yi e je ka se gbogbo e ni eun jeje e je ka se li ka se gbogbo e jeje ka ma so pa fe lo yawo nitori a fe ki adura gba tabi a fe lo gba gbese nitori ka adura le gba olodun a pese ni bata agbara yin ma ka fun yin lagbara olodun ile ya de tan odun de tan lagbara olodun a je odun ayo fun yin ati fun gbogbo alapapo to re ni todun babalaye o so odun na ni oruko Kende Akinjimi ni blessing alugo nkiyin pe e se gan ni be se tete ti wa nile ise Bond FM 92.9 lagbe laijina omo Kwara tata ni eto ti gbogbo wa ti a jo gbo nile ise wa nbi e ma ba wa bo.

adé pẹlẹ ri kibata o pẹlẹsẹ kaso pẹlẹ ni ohun lohun ti oloye baba tunde musiko fasasi apa omo akọgo ti bi ijogo funki israel majesty oba abdulaziz badabi isola asiwaju onikoto ti bi ikoto kingdom fun popo sise ayeye ọdun 25 years anniversary lori ti awọn baba nla baba won tekun to bi eku teye to bi eye tomo eyan si fo bi omo eyan ka bi osu ajogbo ajeto ohun loye yi gbogbo popo sise 25 years anniversary niyo waye lojo sunday ni 17th May 2026, Oba Omikotun ti bi Ikotun, Israel Majesty, Oba Abdulaziz Isola, Asaju, Omikotun ti bi Ikotun, Mosifila, Foriade, Olukini, Oleye Musiku Fasasi, Baba.

bunch of paco. Aye, you may goodify you. Aye, aye, tamati layo. Chiman tayi yi chiman ton tauma. E yi kwa yi, e ya yi boro yi, e ya bagbara da lepe, a she, ina juo yuri kuko, a she ni ta afe beti, a she ni a goju oku leo jeni a ba, a she ni a nsuro fune alo tubu o mpama yi ale mi kene moshe. Kilo mo yi shifu o, o iba di su atanya ya, wa bere siri ma pariwo ase ngbo olohun o ta siri ogun ni eyin ko yi ya nle ya bo o salaye fun ya o iwo ya ti joko tetere ju lori omo yi omo to ti dagba to ti gbo sinu ure inu ure ti nbe le yin ni an e gbo ma re pamo si iwo te fun mo nje inu ewure yi lo wa titi dun abi ta lo ni mo ti n be ni ewure nta ya wole labadi o so foko e ororo yi ti di su atayanyan mo mo ewure yi lapa iyaka n to bebe ewure ninu o mo pa ewure o mo pa ewure o mo pe ewure tan mo wu ewure mo ni ki won la inu ewure ka kini a babe o eje ndele sha ni mukaye baba chapa baba.

suma into gbodo ma je into gbodo sa fun into gbodo sa fun awon to gbodo mu ati be be lo awon kan be oloju obe ti won gbodo fe gbogbo obere ko la adaya ade o gbodo mo ru eyan ti won ga je

to bi mo fun omo meji ni arabirin bi foku e mo ko de pe won gbe isele yen wa ba wa pe oko fe lo iyawo fun ti won pe ni ogun owo lo den tori pa fe je eyan laye tori pe o fe ma bo ki le ma ro o fe ma go moto lala iyawo ti n bi mo fun ki lo ba de be so won ye pe seyin eyan ti gbagbe esan ni e ti eronu atun botan ha se fe